0: Ang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
2: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan.

Makisinga along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: tay. Naagon may assignment. Pangitaon daw namo ang common denominator.
1: Oh! Eh? Assignment man sa namo itong una na. Wa pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Apple Sam, nauga naman po.
7: Kapila pa ka mga haplas po?
6: Juan, nasahay, buntag, nasahay, usurapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
1: What a five.

0: 105.7
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo, murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nga karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nga karoon, natingala man siya nga, pre, rapid jid ka ng gawin ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Law na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax mo ya kuha ba burad halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay kuno sa iya
2: ganado ala sala matay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-26 693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7

0: out of 5.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw, dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og gabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog, kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og malisod, maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano? Tungod kay pure turmeric ang sulod niini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo ka niya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahona, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang naghihinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga igala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape. Kopi Yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga Kopi Yaki o kanang Okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana katulgon, nya gipugngan sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatulog og tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pang ginahambin nga mga balatian, kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
3: Dali nawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belonga Gold herbal capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak Unsa kadaras ka nagatumarog bilongga, ma'am?
5: Morning o gabi, nagatumarog ko. Pag matainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Ginhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7
1: Joy FM. Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin inyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilit na ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag isang ano, subong beauty soap na bla na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot bala kagalong, oh. Mga napatumari ko na siya do mga 3 days to 4 days. Tumulun na doon nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay naog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7. Enjoy sa morning. Enjoy.

0: Doon ay uban mo sulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukha o napan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaulon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan ko ang KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kini atong programa mga higala, importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kini nga mga pangutana, kadaghan na ako ni Dendungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gid ko mga higala, maunay akong bisyo kana pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadiet na mga bodybuilder makaingon jud kag terrible. Kay ang mga ginakaona mo perting gastuha gid tinuod kay ang kato mga ginakaon special man. So dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukha og kanon. Ang kanon uhuli pa nimo kamote, gabi saging badiaron og mga nilungag nga kana nga saging hilaw. Katong daghang gulay pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab gina-steam lang o kanang ginasugba, why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero sa sud sa usa ka semana, nag-self struggle ka kontra nimo imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo, pero kadugayan maka-adjust ra ka og ang imuhang panlasa maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na pugka ganahan katong mga instant foods o mga ready to eat meals, no? O bisan ka nang mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan ana tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una tanaw nato basi sayop ang diet. Ang uban bito mag-escape lang og isa ka meal. Magpagutom niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani magkawat-kawat pagkaon. Luoy kay tanawon, oy. So, maugin na mga higala nga kinahanglan pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyahang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaonin mo, mautong imuhang may himong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kay merienda. O prutas, gulay ba diharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gapon ay mong himuon mga higala. So, problema man nato mga Pinoy, kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan, bawas-bawas na ta. Hinahinay dayo na nga pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Kung sa pailaing hinungdan mga higala, nganong dili imubos ang timbang? Una diha, ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nag-aidara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolism mao kaning responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism, unya kulang pagyog physical activity. So mao nay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa ato mga ginakaon. Bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimuon na nimo tong ato mga nahisgutan na sulti ka ganina. Sa imong kagalingon, sigurado gud mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag control aron ang imong blood sugar level dili na kini musaka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod, dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyudiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maimutabang aron mapagawa sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw po adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wana kita igong oras sa itong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.

0: na.
1: Makisinga along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI.

0: Okay, iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra, dahil nawag pa, wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpaghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplas lang ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang naman ako.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito dito sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong labor at
2: tuloy. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: What a 5.7. Enjoy!

Pre, tanggahan na ragod na yung pangsama ng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana, isda.

0: Malwe ke pre? Ibon pre? Sigur ada yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Wai klaro, dele na kumutag na. Sige no be, unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay. Ay sus pre, ako na lang be. Igol, igol pre ba, kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita na kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Dix?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganado kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan? Joy
9: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo-supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roving guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM Station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoolbay ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabun man abi to iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ko anang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero di siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunoy.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na lang wala akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.
1: 4J Solarista ng gali, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamangod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture
0: dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu makontakt sa numero 0975-554-9885.
0: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Unto the joy!

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba? Hinaajud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka.
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, maglain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, paglawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, mami.
1: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ate, ano yan?
8: Joy FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko, og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
10: Unto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaye nga galo. Mag Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy Enjoy!
1: Joy FM.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: it at all. 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos mo siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi dira, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Unto the joy!

0: anay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
2: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao man ay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. Kaninyong tanan. Gininaw sa mga atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan, kauban po ninyo si Mami Joy. Dinhi sa programa nato, hatod kini sa Yaki Laboratory. Ang nagahimo og alternatibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil ng Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto dapat masubukan ninyo dahil tinitiyak namin sa inyo mas epektibo. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement kargado sa nutrients gikan sa mga epektibong herbal plants na pamatud-an nga makatabang sa mga taong dunay daghang balatian. Sa mga taong dunay anemia, ato kining paghisgutan ha. Ang anemia usa ka kondisyon nga sobra kaubos ang red blood cells sa dugo sa tawo. Usa sa hinungdan niini ang kakulangon sa iron, usa ka klase sa mineral nga makuha sa mga pagkaon. Ang iron makuha sa mga sagol nga herbal plants nga anaa sa Yaki Herbal Capsule. Hilabi na ang sagol nga ampalaya, malunggay, espirulina o uban pa, makuha diya mga higala. Napamatud-an sa mga pagtuon sa third world countries, usa sa mga hinungdan nga mukulang ang iron tungod sa mga parasite o bitok nga anaa sa tiyan nga nagakonsumo sa iron. Tingala ka, daghan mang kugkaon, oy nganong niwang man, di ba makalungog mo maingon, wasig bitukon ka. Daghan nakabaluan na mga higala. Ang sobrang pagdugo tungod sa samad sa mga kababaihan, usa sa hinungdan sa anemia. Ang menstruation kung diin kada bulan mo uban sa paggawas ang iron. Ang stress o kanunay nga pagbilar, makapaanimik usab. Ania ang mga timailhan sa mga taong dunay anemia. Una, luspad ang panit, tabon-tabon sa mata, ngabil og nagaputi ang kuko. Ikaduha, kanunay ni siya nga malipong, dali makapoy. Ang ikatulo, manglarot ang buhog og ang ikaapat, maglisod sa paginhawa og paspas ang pitik sa kasing-kasing. Malikayan ang anemia sa tamang diet. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Aron mahatag sa lawas ang eksaktong kinahanglanon nga nutrients. Ang grabe nga anemia, gikinahanglan na ang blood transfusion. Kung abunuhan na kini sa dugo, busa mintras dili pa kini grabe, ang pingi ang lawas. Pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule isip food supplement, kay dili man tanan nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon adlaw-adlaw. Og tungod niini ani ana usab ta. Ang pagpangimbita namo kaninyo mga higala nga mangutana kamo aron matudloan namo kamo kung unsa ang inyong pagabuhaton, kung aduna kamoy mga balatian o di ba kaha mga kasinatian ninyo tungod sa ato ang mga produkto. Mao kani ang numero 0928-6767031. Si Kuya Loy po, kauban ng atong mga Yaki users, i-share nila ka nato ang kung unsa ang nahatag na kaayuhan sa ilaha sa atong mga produkto.
2: Mami Joy, sa mga mensaheng ipadala sa atong text line, text gikan sa cell number 0933-538-4778. Hello Mami Joy, Kuya Loy, si Junjun Ales na din eh. Dako kayo kong pasalamat sa inyong produkto nga Yaki, kaya hilanat ko, unya nagtumar ko sa Yaki Herbal Capsule, naghaplas po ko sa Yaki Oil Liniment, dali kayo ko na ulian, salamat kayo. Aduna pay text gikan sa cell number 0930-708-4626. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa kini Yaki Vitamins, kay Oki Jude, kayong akong anak, kusog na mukaon, kusog na pud siyang matug, bright pud kayo kuya, 2 years old pa lang siya, dali kayo siya kasabot kuya, og himsog kayo, salamat Jude sa inyong produkto. Line pang text, gikan sa cell number 0905-78-61213. Mami Joy, Kuya Loy, mutistimony unta ko bahin sa Yaki Oil Liniment, kay maugyo yan nakaayo sa ako ang skin asthma. Ako po na nakuya ako lang giaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyang ringworm, 2 days lang nawala gud kuya. Si Grace Denny sa Barangay Simbo, Tupi, South Cotabato. Mawagod to Mami Joy, mga minsan kipadala sa itong text line, wana kita igong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ng ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Mami Joy po, maraming salamat. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
0: The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Joy FM.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Tatlong minuto rin po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napaka-init na hapon dito po sa Kidepawan City mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kidepawan City, kumusta po? At mga karatid na mga lugar? So, kumusta ang init po sa inyo? Grabe, no? Nakakasakit po ng ulo mga ka-joiners. Kaya, dala po kayo ng payong kung may talagang kailangan yung lumabas ng bahay po. At kung may mga pupuntahan po kayo, kailangan magdala po talaga tayo ng payong para may panangga po tayo, mga ka-joiners. Ha? Kumusta din po ang ating mga ka-joiners sa Pangil Bay, Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM, Dihang Dapita, and also sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, Madeo na Dumda, Kanato Tibo, mga katipanod, kaiba nato sa Caraga si Dada Landan o si Louie Simon. Sa ito ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. Maayong hapon. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy. Yung ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman. Tulad ng lagi ko pong sinasabi, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Patuloy lamang po tayong manalangin, manalig, mga ka-joiners. Ano man po ang mga gamot na iniinom nyo, sana magamit po yon na magpagaling po kung ano man ang ating mga karamdaman. At kailangan maging mahinahon lamang po tayo sa kahirapan po ng buhay sa ngayon. At pahirap ng pahirap pa po ito, mga ka-joiners. Ang importante, ano man ang mga problema na darating sa atin, yung maging matibay lamang po tayo para harapin ito. At sanay naman tayo, di ba? O sa napakahabang panahon na naghihirap tayo, pero awa ng Panginoon, andito pa rin po tayo. Yun ang pinakamahalaga. Sabi ko nga, yung mga nakaraan na, huwag na nating pagsayangan ng panahon kasi hindi na po maibalik yun, maibabalik. At huwag din natin problemahin ang bukas dahil wala namang pangako kung anong meron bukas, di ba? Ang importante at napakahalaga yung ngayon. Buhay tayo, nasa karapatan tayong magpasalamat sa lumikha sa atin at magmakaawa na maproteksyonan tayo sa buong maghapon. Ganun lang po yan ang buhay mga ka-joiners. So tuloy-tuloy na po tayo at ito na ang unang awitin para po sa ating lahat at naka-live streaming po tayo ngayon.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Eleven minutes po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programa ng Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya thank you for watching Brenda Untong Imbag. Mommy Joy, pa-shoutout ko sa ako ang mga apo, si Agatha at Bipero. And also, thank you for watching Salvador Sumating. Good afternoon, Mommy. Shoutout sa Sitio Batiano. Sa Sumating, Masangay, Tumanggong Family, watching from Pasay City, Metro Manila. Thank you po, Mami. Request ako ng song Maghintay Ka Lamang. Thank you. Maghintay Ka Lamang. And Christian Gibo, Mami, good afternoon. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, good afternoon. Pakisalam lang sa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sa Family Aban at Iman at sa mga kapatid ko na nakikinig. Thanks, Mami. Sobrang init talaga dito sa Marble, Matalam. And also from J.N. Ombon, shout out ko diha sa Barangay Old Makupa, Sitio Iwad. Ka-always naminaw sila Mama Jerna Papanoli sa imong programa. Mami, og sa ako ang duha ka badlongon nga mga igsoon si Jembo and Joey. And advance sa Happy Fiesta daw sa Iwad. Og Mami, salamat sa pagbasa. Mary Jean Agimod Danding, good afternoon, Mami. Kumusta po? Okay lang po si Mami. Thank you, Mary Jean. Kakasuray, hello, Mami. Mainit po na hapon dito sa Kibayaw. Shout out din sa lahat ng nakikinig, Mami. At pa-request po ng song, Momo ng Dahil sa Pag-ibig. Ayun, Mami siguro. Nang Dahil sa Pag-ibig. Thanks po. Ayun. And also, Bing Canonayon, Abilianosa. Good afternoon, Mami Joy. Shout out ko sa kambal og lolo na natulog sa dayon og sa akong lola na naglingkod na minaw. Ayun. Thank you, Lola. And also from Jocelyn Bagong. Good afternoon, Mami Joy. Maing hapon si akong mga silingan. Sa akong mga silingan. Sa Barangay Lilyungan, Purok 13. Magandang hapon po. Sobrang init po. Ingat po tayong lahat. Request po ako ng song Salawahan. And also from Nas Landasan, salam Mami. Shout out naman po sa mga family Landasan sa Kabakan na Barangay Buluan, Sityo Kilasan at lalo na sa anak ko na si Dato Yasser Landasan, Mami. Watching from Tondo, Manila. Jeriel Moanag, shout out na ako akong uyab dito sa Pantuyan, Mami Joy, nga naminaw ni mo. Nahala, maing hapon o maing pagpaminaw diha, uyab ni Jeriel Moanag. Mary Jean Agimod Tanding, shout out diri sa Butay, Mami, o sa tanang naminaw ni mo sa Tanding Family, Dagansan, Lagungan Family. Salamat po sa pagbasa. God bless po ang pingkanunay. Bing Ongkoy Maglente, mainit na hapon, Mami Joy, diri sa Matalam po. Shout out lang na ako ang pamilya, ang Ongkoy Family, Lubon, og sa akong bana na si Glenn, og sa ako ang mga anak, sila Charles og Lexi May, sa akong ugangan na guwapo siguro ni. Og sa akong mga anak, sila si Charles og Lexi, sa akong ugangan na guwapa di ay ni. Og si Mama Federa sa katidtuan. Amping po, Mami, God bless. And also from Edison Alcalde, good PM, Mami, greet ko mga Alcalde family dyan sa Barangay Niyo Abra, Matalam. Mula pagbati kay Kagawad Edison ng Cotabato Provincial Hospital, Amas, Kidapawan City. Request ko ng song, Mami Miss Kita. Geraldine Landasan, hello Len, thank you for watching. Shout out daw sa mga taga-Katigod na yung kasira yung mga baboy. Ha? Basig ASF na na. Basta init ang baboy, gihilantan, mauna na ASF na. Boss Batinoy, mainit na hapon po Mami, dari sa Kawayan, pa-request ng song Multo. And from Halya Iman, shout out dito kila Kawilan at Andulana. Thanks Mami from Halaya ng Matalam. Richard Noman, PM Mami Joy, greet na ako mga silingan dere sa Purok 3, Desamparados, o sa pa-request ako ng song kay Buti Mo, Panginoon. From Eric Noman, Selkie Domingo, watching from Neo Janiway. Malangko Tabato, Happy Friday, Mami. Sir Parason, Mami, shout out lang ako sang taga-Batiano, ikaw pa rin hanggang ngayon. Sana lang. Sana lang, sir, ha? Cheryl Cantomayor Aldamar. Hello, mami. Mainit na hapon dito sa bayan ng Alameda. Jenny Vistal. Mami, good afternoon po. Shout out po sa mga Marites. Diha sa Purok Magay. Don Martin Marundan po, mami. Labi na sa akong mga auntie diha nga grabe kabuutan, mami. Og kaatubang nimo. Pero og matalikod. Oh, maganda na sana. Pero bakit biglang sumama? Eh, ganyan lang talaga ang buhay, ha? And also, Maricel Kalugmok, madayo na hapon, pa-shoutout sa kanak family nga Dubukid, sa Kalugmok, Monico Amodo family. Thanks ang pagbasa, mami, watching from Davao. Oh, kay Kok Jess, si Ossie Jess, good day po, mami, shoutout po dito sa Luzon. And from Janeline Manuay Manib, maayong hapon, pakigreet ko sa ako ang mga silingan nga guwapo o guwapa. Sa ako ang ugangan nga nag-display o kitis-kitis. Kasabot mo anong kitis-kitis, tindahan ba? Si Mama Mary Gill Katampaw Manib, salamat mami. Nako, dami nito. Mamaya na yung ibang kung abutan, ha? Oo, 17 minutes na po, makaraan ang alauna at eto na ang kasaysayan na dapat po nating tunghayan. Matod pa niya, dear Mami Joy. Maayong hapon, tawagalan ko sa pangalang Clarice. Nagsuwat ko nimo kay mangayo ko og tambag, mami. Dalaga pa ko pero na ako'y uyab. Usa siya ka security guard, mami. Guwapo, matangkad, athletic body. Mauna ang murag imposible nga dili gyud ka maibog sa iya, ha. Sa una pa lang na akong pagkakita sa iya, ha. Kay dito man siya naga-guardya sa ako ang gitrabahoan. Nakaingong gid ko sa akong kaugalingon, hala ka gwapo sa guardya. Pero wala ko matan-aw niya pagkaduol na. Kay maulaw ko. Ambot bitaw nga nung may bati man ko og kaulaw nga. Wala pa man gani, may nagkaila. Og sa ako ang pagsulod, giignan ko niya nga, miss. Pakiiwan lang sa locker yung bag po ninyo. At paki labas po yung ID niyo, huwag sa loob. Tapos, itanaw niya mami kung nakasapatos ko. Pagkatapos ato, ipasulod na ko niya. Humot pagyud siya, mami. Nakasagaran sa security guard. Hindi man talaga as ing mabango. Ngayong may pabango talaga ba? So, malayo na ako. Naglingi pagyud ko. Bisan og layo na. Kay grabe gyud. Crush gyud na ako siya. Siguro, nahalata ko sa amaw. Pag ulian, mura gibantayan pud ko. Dayon gipahiyuman ko niya. Ay alangan. Pahiyom pud ko eh. Maoto pagkaugma, sulod na pud nako. Mga lima mi ang nagsabay. Gipaulahi ko niya. Tapos giingnan ko niya nga, pwede mangayog number. Ambot pod oy, nga nung naghatag mangkog number, paspas ka ayo ko nakahatag. Uya, magsige gyud na siya Tagalog. Moto nga, so sige na may istorya. Ako sige pangunta na, taga saan ka ba? Tagaluson ka ba? Hindi, dito ra sa Mindanao. Bisaya man di ay ka. Anong magsige man kag tinagalog? Pagbatod pa niya, nasanay kasi ako eh. Matagal din po kasi ako sa Maynila. Matuingo na ako, ah, ganon. So dahil nandito ka na ngayon, edi dapat Bisaya na, ha? Pero kabalo ko magbinisaya. tubag po tiyag, oh good, nanong di pagkabisaya kayong dako, mami. Mao to. Nakuha naman niya ang ako ang number. Siguro pag off na niya to, kitext ko niya. Pag matod pa niya, hi guaps. Si SG ni. Pag dito nagsugod nga si SG akong tawag sa iyaha. Salaktod nga pagkasulti mami. Ipangutana ko niya kung unsa akong day off. Ingon ako, dili pareha akong day off. Kung di ko na yung mamakitan diri sa ato pa naka-day off ko. Maoto, gitanaw niya akong ID, address. Niya na ano siya yung number na ako. Ibisitahan yung tinuong ko niya sa balay, mami. Dayon, nagpaila siya sa ako ang mga ginikanan. Giayo po na mo ang tagad, alangan tao man, gwapo pag yod. Pero pagpauli na niya, giignang yudayin ko sa ako ang mama. Inya, hoy Clarice, ikaw ah, mahilig ra ba ka gwapo? Nganong naaman to dere? Tagadiin man to. Basig pamilyado to, ha? Inako, ma, ikaw ba? Sobra ka kahadlokan. Karon pa lang gani na misita. Kuya Juan ka na. Pero matudas ako ang mama na nigurado lang ko. Kay ikaw raban na. Unsa pa himuon, mami, nagkauyab gyud mi. Unya nagrenta lang di ay si SG. Sa kahiga yun kay mag-uyab naman mi. Day off ko no niya. O di kaya pagbakante siya sa gabi eh. Kung pang-adlaw ang duty. Giingnan ko niya nga muadtog boarding house niya. Para makatultol daw pud ko. Nag-adto ko mami. O dito. Pag-istoryahan ay mi. Ang tinuod taga-Luzon gyud ay siya. Wala siya'y choice kay gibalhin siya sa agency dinhi sa Mindanao. Wala siya mahimo kundi ang musunod kay sa ilahang kontrata bawal man ang magdumili kung asa i-assign. Pwera na lang kung resign ka. Pero kung bisan asa ka i-assign, wala gyud kay mahimo. So mao to, naibog yun daw pod kuno siya sa ako ah. Unang kita pa lang daw niya. Kawalo po daw siya nga nakalike ko sa iya ha. Mao to, ingon ako ah. Unsa man nimo nahibaw-an? May bawaan man sa lalaki kang babae nga may gusto. Pero yun siyang anong sige pa man na ito istoryahan nga kita naman, diba? Maoto, mami. Gusto niya ang kuno ng akong pagkababae ni Adtong Higayuna. Kaya ang tinuod, nag-inusara lang siya ng border dito kay gamay ramang gudpod nga balay. Og isa ka kwarto lang ang bakante. Kay matod pa nasa Maynila ang anak. So para dili sayang, di pa arkilahan. Mauto mami Joy. Nagdumili ko. Iingnan ako siyang ano. Dili pa ko ready.

nakakuha. Dayon ako niya gigakos, yalokalukan, ug amut-un sa puyong hitabuang amurapudgog, nalipong. Wala na'y reklamo. Hangtod nga nahitabo, agwa sa kabutang nga, diliunta ang ayan. Pagkahuman ato, nibati ko og kaulaw. Kay ang tinuod, dili naman ko berhin. Although mga tulo na katuig, gikan ko nakigbulag sa ako ang uyab, nga lima katuig kami. Og nakabalupod ko nga, gibati niya to nga, may agin ako. Pero siyempre, wala naman na ginaistoryahan. Baoto, mami, sunod-sunod to ng mga panghitabo. Huwag wala na ako natagad nga nabuntis yun ko. Giing na ako dayon siya nga magduha na kabulan karon. Wala ko gidugo. Og nagpiti ko kaganihang buntag, buntis ko. Mga nag-file ko og leave, kailain akong gibati. Dayon giingnan ko ni SG Mami, naunsa man ka, Clarice. Wala unta ka nagtinanga. Wala man sa ato ang sabot nga magbuntis ka. Siyempre, gitubag na ako nga. Wala man po na ako ni Gigi Toyo. Dapat nag-amping ka. Dili man lang kung karun lang na nahitabo sa imuha, di ba? Kabalo man ko. Nga naanay na una sa ako, ah. So nga nung wala lagi ka nabuntis. Unya karun nga kita. Nga nung nabuntis man lagi dayon ka. Ah, wala na ko nagpatumpik-tumpik pa, mami. Kiingnan na ako siya, siyempre. Labte ka. Gusto ta ka makauban. Dootan ba nga magkaliwat ko sa imuha? O ato, giingnan ko niya nga wa ka ba kabalo? Nadako kayo na ang responsibilidad? Kabalo ka man siguro kung pilara ang sweldo sa usa ka security guard. Dili pa ko anda magbuhi og pamilya. Ibati og kasakit, mami. Nasakitan ko. So walay pa nang higmilakaw ko. Og nagsigi kog duty. Wala na ako siya ginatinggan. Wala na ako gitubag sa cellphone. Pagkatapos, o sa kagabiin na nawag siya, napaadtoon ko. Pag-abot na ako dito na siya yung mga pagkaon. Angaon mi. Og matod pa niya ayaw na good kasuko. Dako kahit ang problema. Kinahanglan na ito mag-istorya. Naku nga no di ay. Unsa may problema. Og di ko nimo panagutan. Wala man ko'y mahimo. Pero nahigugma ko nimo kabalo ka ana. Matod pa niya ang tinuod na ako'y pamilya sa Luzon. Na ako'y duha ka anak. Grade 4 o grade 1. Ug ang akong asawa na ay sari-sari store na arapod sa amo ang balay. Kasal mi. Murag mamatay ko, mami. Giingnan na ako siya. Walang hiya ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may pamilya ka na? Huwag matod ba niya? Bakit? Nagtanong ka ba? Di ka naman nagtanong kung may pamilya ako, di ba? At alam ko naman na gustong-gusto mo ako.

Giing na nako kaya ba? Sinamantala mo yung pagkakataon. Pagbatod pa niya, Mami, lalaki ako. May pangangailangan ako at malayo ako sa asawa ko. Naramdaman kong gusto mo ako. Gusto rin kita. Kaya ito ang nangyari. Mauto akong gibangutana ay di anong gusto mong mangyari ngayon. Pagbatod pa niya, hindi ako mo makapangako sa'yo na matutulungan kita kasi ang sweldo ko na para sa pamilya ko hindi man talaga pwedeng bawasan yan. Pero yung mga overtime ko at kung may magpa-relibo, yun ang maibibigay ko sa'yo. Total, may trabaho ka naman din. Motong giingnan ako siya nga. Patay ko, ani. Sigurado nga, resign yun ko kay maulaw ko. Nga magbuntis, nga wala man ko ibana. Moto, Mami Joy, nga, nag-resign yun ko. O gitugan ako sa ko ang mama ang mga nahitabo. Pag matod ba sa ako ang mama, wak mong ko'y mahimo. Naa naman na. Sige, pauli. Karon, Mami, nakapanganak na ko. Naaragi hapon siya dito sa dati na ako nga ginatrabahoan na ga-duty. Wala siya ginapulihan. Kaya maayo manggod siya mo trabaho. Inahanap-hanap na ako siya, Mami. Mahal gyud na ako siya. Pero ginaingnan gyud ko sa ako ang mama pag mahitabo pa na, Clarice. Napakatanga mo na gyud. Mauna, Mami, nga nagsulat ko sa imo, ha. Okay lang ba ka, ha, nga kami paghihapon ni SG? Pero maningkamot ko nga, dili na ko mabuntis. Tama ba kini nga maayo na nga maayo ka ning ako ang panguna-una? Palihog, Mami, tambagi ko. Dagang kaing salamat og dinhi na lang kutob. Agmamahal, Clarice.

38 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Maria Tanya. Tapos, good noon daw. Greet ko lang anak ko si Tanya dyan sa South UP, Maguindanao, ang nag-greet si Pahon ng Davao. And also from Andreo Magno Kibo, good afternoon po mami. Greet lang nako ang ako ang pamilya, dari sa Maa, ang Kibo family. Thanks po. And from Janeline Masangay, pa-shout out mami dari sa Panlaisa. Request ako ng song, Ano Ba Talaga Tayo. And Janeline Manuway Manib, greet ko ang Manib family, Manuway, Audan, Bilad family at Udo family. Salamat po at kumusta po ikaw dyan. Jennifer Malintan, good afternoon po mami. Shout out po doya sa Sitio Buwa ni Papa Pay Camilo, Mamay Esther og Brad Joy, Cheryl Malintad og Princess Sofia og ingon man si Prince Gian. Salamat sa pagbasa mami from Metro Cebu. Request ako ng song Miss Na Kita. And also from Sherwin Ginawatan Bantinoy, pa-shoutout po mami from Davao. And Rasul Bacana Iman, shoutout dito sa bahay na nahikinig sa sobrang init dito sa Marbel. Sila Bulaw, Hania, Tanatutulog at Andulana at Kawilan. Thanks mami from Rasul Iman ng Marbel, Matalam. Mary Joy Lagungan Kabungbong, good afternoon mami. Greet lang nako ang tagabutay mami. Salamat sa pagbasa. And also from Cristobal Masugod, pag-greet lang sa ako ang kauban nga nagkuha og kupra sa katigod si Tawing og Edward. Ayan, pa-shoutout may diri sa Manay, ingon ni Jeneline Manumay Manib and Atinelli Ali Cabanilla FC. Hello mami, mainitay na hapon sa Katakurong City. Always listening po sa program nyo. Thank you kaayo diha sa Takurong, no? Shout out po sa may-ari ng Foamy Fresh Laundry Shop. Nag-hire sa akin dito sa bagong open na laundry shop. Ayan, good for you. Jerel Muanag, request kong song Mahal na Mahal Kita. And Larry Batinoy, shout out lang mami sa Batinoy family. Normie Bangkailan, mami watching from Carmen North Cotabato, Makoy Faeldonia. Shout out mami from Kidama Matalam, Marifi Manginlaw, shout out mami from Bogo. Hello sa Manginlaw family. Alfred Lupugan, shout out sa Davao. Annalyn Magdagasang, shout out mami kang Auntie Mier na Imoy samtang yaga sugpon yaan yaminaw ng kanmo programa. Una ning isugpon lanot. Isabel Masumpad Balidong, mami maing hapon, greet ko lang kanak ina na si Reynalda Masumpad ngaon sang sitio lanangan Barangay Pichon. Bye, I love you. Mingaw dahukan mo ang nag-greet si Isabel Balidong. Ay, kasweet. Murag katuloon ang luha sa imuang mama anak karon. Shout out lang kila Upaw, si Jan Jan, si Kahar. Thanks mami sa pagbasa from Dato Aban. And Kukoy Masanggid, kumusta ko sa ako mga gaw. Larry Batinoy, good afternoon mami. Joy pa shout out sa Sitio Kawayan o labi na sa Batinoy family watching from Davao. Mike Coble mami, salamat sa Bilongga nga maoy nakaayo sa dugay ng gibati sa akong asawa nga heart failure. Kaluoy ni Allah, balik normal na ang gibati karon. Salamat mami. Wow. Congrats kaayo and thank God. Kaya natabangan siya sa Bilongga Gold. Rico Tanding, maayong hapon mami, pa-shoutout sa Family Tanding, sa Panlaisan, Augusto Rick, og Geolito, og Raymond mami, God bless mami. Estela Fernandez, shoutout po ako sa mga guwapo na kapitan diha sa Barangay Manungol, Kangkap Morgan Melodias, og sa iya mga kauban, salamat mami. Pearl Osorio Abler, maudyod ning mga lalaki, mangingilad. Unya, og mo resulta na ang ino. Babae na dayon ang sadan, kalamirag, putlan og liog. Kabalo mo, walang manliloko pag walay maloko. Muna, careful gyud mo sa mga lalaki. Alam na alam ng mga lalaki ang babae na may gusto yan sa kanila. Oo, ngayon nga, hindi naman ano yan eh. Hindi naman yan uso ang mga ligaw-ligaw eh. Pag sinabi lang ng lalaki, ano tayo, labas tayo, merienda tayo, tapos sumama ka? Ayun na! Oh, kasi kung ayaw mo sa kanya, hindi ka naman talaga sasama. Hindi naman kayo, oh, diba? Hindi naman kayo magkamag-anak. Tapos minsan, niyaya ka, sumama ka kaagad. Oh, di yun na yun. Binigyan mo ng pagkakataon si lalaki.
At siyempre, lahat ng kabutihan ipapakita talaga ni lalaki. E kung magbalasobas siya, musugot di ay ka, siyempre hindi. Gagawin talaga niya yung kung ano, yung alam niyang magugustuhan ng babae. O, diba? So, muna, kung walay mangingilad, kung walay magpailad. Thank you for watching Kabongbong Lagungan Bernal. Mami Joy, maayong hapon. Shout out lang ko sa akong asawa nga naglaba, si Rose Kabongbong, watching from Baganga. Tabangin naglaba para madali init ra ba ang panahon aron maugadayon. Roswin Angab. Mami Joy, single pa ako, loyal magmahal from Makilala, North Cotabato, walang jowa. Ang say gihulat. And also from Jima Oliver Pagsak, Mami, greet ko lang ang tanan na taga Pantuyan na have a nice day. O kumusta ka, Mami? Salamat. Nicole Antonio, good afternoon, Mami. Shout out, mahal na ako, nasa Mati karon si Vina Madanlo Antonio. Amping Permenti, mahal. O pa-request ako ng song habang ako ay nabubuhay. E.R. Mutya, pwede request ako ng song Hain ang Utlanan. And Vina Madanlo Antonio, Roswin Anga, mga tapos na ni Saumat Japet, watching from Mati. Ayan, kumusta Japet? Gatingog ba ang 105.7 Joy FM diha? And also from Kabongbong Lagungan Bernal. Mami, pa-request pa ako ng Ako Ba Talaga Ang Mali? Salamat sa pagbasa. Mercedita Verdi, parang may pinagdadaanan itong mga ka-joiners natin nga naka-live yung iba, ano? Oo, sa mga kanta palang daan, mga hugot. Mercedita Verdi, kahit walang tigil ang ulan dito sa Bulacan, patuloy pa rin ang panonood sa inyong programa. Musta na lang po sa aking mga kamag-anak, ang masaling family sa Santiago, Caraga. Ingat kayo dyan sa Luzon, ano? Sobrang ulan diha, grabe ang mga baha. O niya, ipunon baya daw na ni Presidente ang mga tubig kaya para mapuslan. Jonali Baukan, shout out Mami from Sangab. And also Salvador Sumating, shout out Kanak Chika Mami, Sitio Secret, thank you po. Almatiban Asim, shout out sa pogi kong asawa na nakikinig sa iyo ngayon, si Abdul Karim Ambuludo. Nahalamaing pagpaminaw, pogi, Abdul Karim. Velmer Kabongbong Betes, shout out po Mami from Palo 4. Janeline Masangay from Panlaisan, request ng song Bakit Ba Ikaw. And also kay Dato Aban, Salam Kila Upaw, si Janjan, si Kahar, si Dato Aban from Marbel Matalam. Joel Agad, shout out Mami kay Sarah na nagbantay sa mga bata sa inter-school. Hello sa ring. Ayan, amping mo diha. Benji Masinaring, shout out Mami, watching from Napo. Lando Baluyan, Mami, maayong hapon, shout out me diri sa bayan ng Antipas, watching from Antipas Public Market. Ayan. Thank you so much mga ka-joiners. 46 minutes na po makaraan ang ala una ng hapon. Balikan natin yung ating letter sender bago makalimutan si Clarice. Ansa man taon ka, Clarice? Muna, hilig kayo, gwapo. Pagkatigulang ana, mangunot ragi hapon na. Alam mo, Clarice, tama na yung nadapa ka na minsan. Ngayon, pwede kitang intindihin ng konti sa unang pangyayari. Siyempre, gusto ni mo siya. Alam din ng lalaking may gusto ka sa kanya. Wala dyan yung asawa. May pangangailangan yung tao. At mayroong palay na lumapit. Siyempre, totokain talaga niya yan. Gutom eh. Tapos, hindi ka na lang naman din nagtanong, o di ba? Kasi siyempre, kung sasabihin niya, hoy, gusto kita, pero alam mo, may asawa ako, may dalawa na akong mga anak. O, mangyayari kaya yung gusto niyang mangyari sa'yo? Siyempre, hindi. Baka hindi talaga, di ba? O, tapos ngayon, hindi lang ba ninyo pinag-usapan? Gumawa kayo ng anong gusto ninyo? Siyempre, may resulta talaga yan. Hindi ba ninyo naisip yan? Dapat bago ninyo gawin ang mga bagay na yan, pinag-uusapan yan. Kay kung muburot, unsaon na lang mana. Para at least, kung di mangyod mo kahulat, aw, total, og makasala mo, kamura man po'y nakasala.
makabalo mo. Nakanang inyong gibuhat, mo resulta gyud na siya. So kung dili pa mo ready, dapat nanagang mo. Ana lang naman eh. O nya karon, nagpatara man ka. O sige na, pasalamat ka kay gidawat ka sa imong ginikanan, gisuportahan ka. Bisan pa man sa dili maayong pagkaplano. Unya karon kay nakapanganak ka na, ang dali mo namang nakalimot. Bago ka lang nasaktan, di ba? Nagiingnan ka nga, hindi ka naman nagtanong kung may pamilya ako, o di ba? Gusto kita, gusto mo ako, edi wala namang pinilit sa ating dalawa. O, tama naman si lalaki, di ba? Tapos ngayon nakapanganak ka na, naluwas ka na, balikan na po din mo siya? Ikaw na po'y magpaduol niya? Ay hindi yon. Tapos inguni mo nga, mag-amping ka na, nga dili ka na mabuntis? Nya o nya, okay lang sa imuha nga, kabiton ka niya? Gawin ka niyang parausan kay wala ka namang future sa kanya? Kana bang himuon ka niyang konsumo? Okay na sa imuha. Naarama na sa imuha ang desisyon. Siyempre, mag-amping na gyud ka, nga dili ka mabuntis. Pero tungod sa iyang kagwapo, gusto na pod niya mo siyang balikan. Kana, ikaw ragyod ang makadesisyon, ana. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na wala gyud kay future diha. Nararamdaman ko na yung tao, mahal niya ang pamilya niya, o giingnan ka na niya nga yung binibigay kong sahod ko sa pamilya ko, hindi pwedeng mabawasan yon. Oo nga naman. Parilibo. Paano kung walang overtime? Siyempre, wala siyang maibibigay sa'yo. Ngayon, kung makakabalik ka sa trabaho o kung makatrabaho ka ulit, malamang, ikaw pa ang makakatulong sa kanya magbibigay ng pera. Yan talaga ang mangyayari. So, ito yung pagpipilian mo. Okay lang ba sa imuha na maging kabit ka niya? Yun na, sinabi ko na. Konsumo niya. Wala ka namang future sa kanya. Ikaw na ang mamili dyan. Kasi malinaw naman talaga na hindi talaga dapat. Dapat kumalas ka na, matagam ka na, kasi naanakan ka, na hindi ka naman niya kayang panindigan. O, diba? Tapos ngayon, gusto mo pang balikan siya. Nanahimik na yung tao, tapos ikaw naman ito ngayon ang nagpaplano. O, kasi mahal mo siya. Kasi iniisip mo pa rin siya, kasi namimiss mo siya. O, diba? Baka naman pwedeng matagam-usa ka. O, diba? Baka naman pwedeng titigan mo muna yung anak mo. Ano kaya ang magiging future ng anak kong ito? Hindi ba pwedeng sa ngayon, focus ka na lang muna sa paghahanap ng trabaho kung wala ka pang trabaho? Kung may trabaho ka na, hindi ba pwedeng focus ka na lang muna sa trabaho? Huwag na lang muna ang lalaki. Isipin mo na lang muna yung future ng anak mo. At baka naman mayroon talagang nakalaang lalaki na para talaga sa'yo. Huwag mo nang sirain yung pamilya nung SG. Baka mamaya makarating pa sa asawa niya yan, makipaghiwala yung asawa, nako, may nasira na namang pamilya. O, diba? At pag nasira mo yung pamilya niya, malamang, hindi talaga ikaw yung sasamahan nun. Hahabulin talaga niya yung kanyang asawang pinakasalan na may dalawang anak. Sana makinig ka sa akin. Yun na lang muna. Focus ka na lang muna sa trabaho, sa future ng anak mo. Hintayin mo na lang. Kung may lalaki pang magkagusto sa'yo, huwag ka nang tatanga-tanga. Dapat alamin mo na kung may pamilya ba o wala. O, pangayo, igsinomar. Doon mo naman talaga malalaman eh. Kung may asawa o wala, lalo na kung malayo, taga-malayo, o, diba? O, yan, kung gusto mo talaga na maging maayos ang buhay mo,
Kung gusto mo maging warak, wala tayong magawa. So, posible ang mahitabo kung unsa agi mo ang gusto. O, ika na sa iyo. Kung ano ang gustong buhay, ano ang buhay na gusto mo, ha? Pero sana mas piliin mo yung ikabubuti mo. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan at good luck sa iyo, Clarice. Anim na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa dos po ng hapon. Lando Baluyan, thank you for watching. Ay hapon daw mami, shout out me diri sa bayan ng Antipas. Watching from Antipas Public Market. IVP Miscala, shout out mami Joy from Kibuntungan. Lando Baluyan, play ng song Baka Maglaho by Night Lumenda. Vilmer Kabongbong Bete, shout out ti ay sa ako ang mama nga naglimpyo sa simbahan, naminaw siya sa dear mami Joy. Ivy Miscala, shout out ko sa akong bana amping sa biyahe, and also kay Kabongbong Lagungan Bernil, mami sa mami, may something ako about sa love life ko mami. Anong something mo? Minyo ko pero may karelasyon ako. Unsaon ako pag move on ani mami? Dako problema mami. Kay kasado mi hinaot nga makahatag ka og advice. Kasado nganong kana nangita maggud kag kabalumang ka nga problema man gyud na. Nganong makipagrelasyon man ka sa laing babae nga kabalumang ka minyo ka? Kabalo ka unsa ang solusyon? Bulagi na. Mag-focus ka sa imong kaugalingong family. O sa kahirap ng buhay ngayon, may gana pa kayong mambabae. O di ba? O gastos lang 'yan. May pamilya ka na, mahalin mo ang pamilya mo. O mahalin mo ang asawa mo. Focus ka sa future ng family mo. O tapos sasabihin mo, dako problema. Eh problema talaga. Eh kasi alam mo naman yung ano ang pinasok mo. May asawa kang tao. Kaya ang solusyon niyan, bulagi ka ng imuhang uyab. Kay minyo ka. Ana na lang na siya. And from Anarmi Lumakang, hello mami, watching from Ozami City. Pa-shoutout po. Salamat mami. Marshall Husto Mapando, pa-shoutout akong kumpare na asa bukid mami. Ayan. Mga ka-joiners, thank you so much sa lahat po ng mga naka-live po sa atin. Ngayong araw po ng Friday. Thank God it's a Friday na. Pizza 14 po sa buwan ng Agosto. Oy, payday karon kay Sabado man ugma. Ayan, oh karon madawat na pod mo sa inyo ang sweldo kadtong naa pay madawat. Ha? Ayaw gyud pag paghuna-huna gyud mo kung unsa ang mga priority ninyo. Kailangan makabalo gyud ta mag-budget karong panahon kay lisod gyud kaayo pangitaon ang kwarta. Grabe ka idlas gyud mga ka-joiners, ha? Oo, kailangan i-priority gyud ninyo kung unsa kadtong mga regular nga mga bills ninyo, mga regular nga mga bayaran para wala tay problema. Kanang magsigig pangutang og card unya ipangluho lang. So, maibayad ninyo, ana. Oh, tapos ang uban, okay lang siguro unta o kung ginegosyo. Pero kay kung palit lang cellphone or ibarkada lang, nako. Pagkatapos kay wala ikabayad, magtago-tago na pod mo, ana. Oh, lisod kaayo. Kay kaning mga tao pod, magsigi og pautang, bisan og makita nila, kanang magpataka na lang ba na sila pagpautang, dili na lang ba gyud nila susihon kung makabayad ang tao o dili. Oo, matingala pod ta ana. Labi na kanang card kay tulugan daw og di makabayad adlaw-adlaw tulugan. Grabe no. So inana na siya. Kailangan kabalo gyud ta ana maghuna-huna. Oo. Lami mang kaayo mangutang kay manggunit naman gyud ka kwarta ana pero huna-hunaan ninyo kung paunsa na ninyo nga mabayaran. Mauna na siya ang dapat nato una-unaon. Simplihan lang gud nato ang ato ang pagkinabuhi. So dahil sa August 14 po ngayon, binabati natin ang happy happy birthday po yung tanan nga naga-birthday karong adlawa, August 14. Happy birthday po sa inyong tanan. And also happy birthday sa ato ang mga ka-Facebook kay Ermelinda Banding. Happy birthday Meling. Og ingon man kay Gemma Parason, happy birthday Bernard Pangulibay, Ryan Ibanez Putaw, happy birthday Rover Kaligunan, Maria Teresa Mendoza,
Happy birthday po at Krisha Blair Kaligunan, Mabayamban Sharmi Dara, o Jinal Mangiob Patindol pa din. Happy birthday. Mao ka na sila. Pila lang na sila, no? Ang mga nag-birthday karon. More years to celebrate, mga ka-joiners. Amping kita kanunay. Wala naman tayo oras. Inaot paunta, nakapag-idiyaki vitamins na ang inyohang baby. O kung na ay nag-aanto sa rayuma o arthritis diha, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, dapat nakainom na mo og Belonga Gold o niya manghaplas dayon og Yaki Liniment Oil. Proteksyonan ninyo ang inyohang kidney o kung naamoy UTI, ang Yaki Herbal Capsule mo ay makatabang kaninyo. Pero kung naamoy Blumia sa inyohang lugar, Blumia, Sambong, kana, okay kaayo pod. O siyempre, kompleto ang ato ang mga kape karon, ato ang Yaki Soap, Hermosa, o ang Beauty, o ang Baby Soap. Kompleto taana mga ka-joiners. O ingon man ang atong Yaki Liniment Oil, o siyempre, Ganado Capsule. O na siya mga ka-joiners, ha? Salamat kaayo sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto. Katong wala pa nakasulay, sulay na mo mga ka-joiners, ha? Ang ato ang mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man, pwede po na ninyo orderon sa Shopee. Ang ato ang mga kape, sabon, haplas, mapalit po na sa mga grocery store. Ayan, so pangita lang mo, kay makita man na ninyo na amantay mga tarpaulin nga makita ninyo nga basta naa na makita ninyo sa katindahan buti pa sabot naanay mga produkto niha. So salamat kaayo sa inyohang pagsalig o ang pag-uban ninyo kay Mami dinhi sa ato ang programang Dear Mami Joy. Saan man po kayo naroroon, basta na abot mo sa ato ang programa, daghan gyud kaayong salamat. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw, dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia o sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay nga no, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia o sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo ka niya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress ka nimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang naghihinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga igala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Munang nagaingon kami nga, hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopi yaki ba? Or 3-in-1 kopi ba? Nga kopi yaki o kanang okira ba? Hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na yun og soft drinks or energy drinks ba diha? Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo anak katulgon nya gipugngan sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian, kay mo man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha. Belonga Gold.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:25 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joe. And sa mga song request natin, sige, mamaya ng konti, ha? Tuwagin ng isa-isa hon. Hello, Bantayan Vlog. And Ziyad Vlog. Shout out from Pandan South UP, Maguindanao del Sur. Good afternoon. Request ng song, Multo. Sige, mamaya, ha? Ikaduhan na ni mo ng chat. Ay, chat. Comment yan. Good afternoon po, mami. Request ng song, I Love to Last. Ayan, sige. Naapay mga ilan pa po yung mga song request natin, ha? Kaya, hindi siyang paningkamutan nga ma-play. Pero kung hindi man po, ibig sabihin kulang po yung ating oras. Okay. Hello, Mila Villaluz Bernardino. Maayong hapon, shout out sa mga igsoon diha sa Nabunturan, Davao de Oro, Jelly Villaluz, Gavi Villaluz, and sa iyahang anak, Joanne Villaluz Bernardino. Dalang salamat. Emmanuel Malazarte Estorco. Magandang hapon po. Hello lang sa iyahang mama sa Sabwag, Kapatagan, Digos. Hello din kay Mercy Makabantayan. Good afternoon. Greet lang. Sang Kanakbana sa Purok, Melanyo, Bantayan ng Sityo Gab, Lamyawan, Caraga, Davao Oriental. Salamat. You're welcome. Good afternoon. Shout out sa iyahang kumpare nga naa sa Bukid. Mula iyan kay Marsher Justo Mapando. Good afternoon po. Pa-play ng song po, ha, habang ako'y nabubuhay. Sige. And Anne May Lumaka, watching from Osamis City. Salamat. And Kabungbong Lagungan, Bernia. Parang tapos na iyan, ano? Good afternoon po. Pa-play po ako ng song Dahil Mahal Kita. Thank you. Alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Nasa paipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalaunay na maunoy.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
6: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
7: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyang nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat kay naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
8: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
9: Oh, syempre, dan always magkita nakapurma.
8: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
9: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
8: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
9: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
8: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
9: Tinoon ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
8: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
9: Ang nga dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
8: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
9: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
10: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, 7 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Thank you so much! Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song requests. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Delendang. Sa pangalan po ng ating mami Joy, po pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Makiguban na pod kaninyo sa atong tulumanon yaman ang kalusugan. Ingatan, hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, atong hatagan og pagtagad kining gipadalang problema sa atong igsuon nga dunay suliran sa iyang panglawas pinaagi sa atong text line. Sumala sa atong texter 0948-5751-428. Mami Joy, na ako'y problema sa akong panglawas. Magbinhod ang akong mga ugat. Dayon, magkurug-kurug. Unsay matang kini nga sakit. Og unsay tambal ani? 0948-5751-428. Ang pagpaminhod o paresthesia, mahitabo kini kung dili makasirkular maayo ang dugo sa kaugatan. Hinungdan nga magbinhod, mokrams, mawandan og umoy, og magkurug-kurug ang parte sa lawas nga apektado. Sagad nga hinungdan niini, mao ang naipit nga ugat. Ang paresthesia mahimo usab sintomas sa daghan balatian o sa kondisyon nga nagadaot sa mga ugat o nerves. Ang kadyot lang nga paresthesia, mahitabo kong nagalingkod nga nakaikis ang mga tiil. Og layo nga pagbisikleta. Apan doon na usab kaso nga peligro. Hilabi na kong dugay na. Basin doon ay problema sa bukog, kay muapekto man kini sa mga nerves. Mas maayong himuon niini, magpakonsulta sa doktor. Aron masayran gyud kung unsa ang hinungdan. Maayo nga muadto sa klinik o sa hospital na dunay mga aparatos nga magamit sa pag-check up. Importante usab nga likayan ang mga butang nga makapabinhod. Ang paghapla sa Yaki Liniment Oil mga higala, makatabang kini aron maalibyuhan ang maong balatian. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil nga dunay daghang sagol sa mga bertod sa mga epektibong mga herbal plants, usapod usab kini ka alternative medicine. Ang imong himuon, hinay-hinayo nimo og masahe, unya gamita sa pagpanghaplas ang Yaki Liniment Oil. Mahimo usab nimo himuon nga bag-o ka matulog, magkuha ka og labadora, bubuoy og inadlaw nga tubig sa guli sa Yaki Liniment Oil og ihunad ang parte sa lawas nga dunay problema. Mulabay ang pulo ka minuto, trapuhi og limpyo nga panapton og haplasi otro og Yaki Liniment Oil unya ipahuway na kana. Maayo usab nga apilan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, makatulo sa matag adlaw aron malimpyohan ang mga baradong ugat og makasirkular og maayo ang dugo. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, dunay taas nga antioxidant property. Ayaw pasagdi ang imong nga balatian. Kay musamot kini kung imong pasagdan og maghimo og mga komplikasyon. Og siyempre, sa atong naandan, paminaw nato ang ato ang mga kababayan para i-share ka nato kung unsa ang ilahang mga nasinatian sa dihang nagagamit sila og Yaki products. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit ragunta ng Yaki. Biya to lang sisingan niya. Wa may 15 minutos, wa na ang sakit. Hindi ko nakanin at baan niya. Pasalamat ko sa ginoo ka. Iba na lang panalangin ang inyong produkto. Balindutan kayo. Salamat sa kayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tanang mga produkto sa Yaki, inyong mapalit sa mga butika. Pangahigala, maokini ang kinatibukan sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din yan sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan! The best
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makain ng kuana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito na sa balay ba, makain na gula akong bana na, pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
1: Ay, unsaon mo ni uy?
2: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
1: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
2: Ah, mao ba day, Mads?
1: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
2: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
1: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
2: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
1: Di ay, Pads? Kadaman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
2: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
3: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
3: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

Hoy, nak-nak. Unsa man ini kuha ni Mus Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?

0: Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
4: Afternoon Joyride!
5: Afternoon Joyride!

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inyo, Ozin Aya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Kung saan ako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Kung saan ang inyong mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Kung saan klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihap lang sa napun ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
4: Glutagen C, Mami? Ano yan?
5: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
5: Sureness! Right away!
4: Yes! Thank you, Mami.
5: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Joy FM! Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 오빤 강남스타일. 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako pala dito ang itong dito na ako nang isagundog ko ko kung dinaklabod ko ang anam ako ang sinulog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlo ni mo giinom to?
2: 3 days ra dahil nawag pa ngayon ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. ug pilia ang ilahang lami nga birthday cakes ug mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka ug lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wa yod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong? Naabi ako'y lakaw karon.
2: Ayaw ka balak

0: Happy si Mommy. Salamat po.
1: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
3: Oo.
2: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang yan,
2: Gino? Duwa ka pad, wala na yung kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Cabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ako anak, ang sabon niya. Tapos ipapitan po na ako siya, oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan o yaki. Nawala gitay na niyang ano, mga nuka-nuka, kaya saaran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo o gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi-feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini magnana na kini. Inigmo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nangasamad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit naginilak na kuya nagulo na ako ba nagpalit ragod tanang Yaki biya to lang sisingan niya. Wa may siminotos wa na ang sakit ng wala kanin datbaan ni eh. Pasalamat ko sa Ginoo ka iubanan og panalangin ang inyong produkto balindutan ko kayo salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita, kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.6.

0: 105.7 Joy
1: FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usupod mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Magkaagbong pa, paimno na ako sa humalala sa maha, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kidiyaki Vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM. Joy FM.
7: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Unsa man ang imong gusto nimong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Unsa man ang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, tay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mao siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminte. Kanang lihok gud ko sa balay ba maginom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang brad niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay, murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit ka. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba kay pagkagadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-2693-596.
12: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes. Og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch. Nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch. Sa Purok Rose, Barangay ay poblasyon Karaga Azalicious Bake Shop Azalicious Bake Shop lami ngay muhang balik-balikan
3: Rakrakan sa Joy FM Rakrakan sa Joy

0: Yo.
1: Asa naman tong pusporo dere? Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga.
1: Pwede na akong ipang atuloy ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Puntag na Joy. Puntag na Joy.

0: If you're gonna leave me hanging. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag kaninyong tanan ligala, kumusta? Welcome sa Tulubanonga, tinig ng bayan. Good morning, maing buntag sa itong mga kaigsuunan na sa ikay ng bangon, ng apipang uban diha, ang uban tuan na, ng lakaw na, ng jogging na, nagpasingot na. May nga buntag, kanato nga tanan mga higala, kumusta man? Kami nag-imbita kaninyo, ubanin sa itong Tulubanong tinig ng bayan. Good morning sa itong mga kaigsunan diya sa Pangal Bay, Misamis Occidental, hastang bugnawas panahon. Huyuhoy kayong panahon mga higala. Oh, huyuhoy, hayahay di ay. Bugnaw kayo kay Mona, na feel na feel na itong mga higala, no? Sa probinsya sa Cotabato, wana uwan. Davao area, wana po uwan. Sos na lang. Ang ato ang mga mag-uumaani katong panahon sa baha, reklamo kay nga damage sa ilang mga umahan, karon reklamo na pud mga higala kay sugod nagmala, no? Pero atong yan po sa kanunay kay ang panahon lagi mga higala murag batasan sa tawo nga kung nga asa moody mukalit og change, no? Lipay karon kalit og kamugot. Unya mugot karon kalit og katawa. Ingon na lang kinabuhin ato mga gala, no? So atong yan po sa kanunay wala. Nga maghinaot kita nga kung nga asa mga gala nga naspis kaya sa panglawas. Grabe ang traffics Davao. Di makaya oy. Tanggong oy. Murag di na mulihok. Di na mulihok ang traffic ko mga gala. Dito kagabi tanggong gyud. Laliman ka. Halos di na mo dagan ang trapiko. Grabe. Kay tungod sa kadayawan, no? Samot na ni karon og ugma kay mo ipinakapika sa ilang celebration mga higala. Why crisis dos Davao? Oh, mo ingon sila life is here. Grabe gayod da ka ang mga tao, no? Diyan mo makita mga higala kung unsa ka nindot ang ilang lugar. Anyway, sa probinsya sa Cotabato, nagtipid daw ang atuang city government. Wang duha lang kaadlaw ang activity mga higala. O, duha lang kaadlaw. Tungod nagtipid ko, no. Pero dagang pondo ha, ang city government karon na mga higala. Well, itong importante nga pangandaman, kining umaabot nga krisis labi na sa El Nino mga higala. Kay super El Nino ra ba ang gina-expect nga muabot, no? Karong palahuna. Ano yan na? Ito mga nagunang mga headlines, mga higala, mga balita ang ninyo masayran sa kinatibukan sa tuang tulumanong tinig ng bayan. Sa tuang mga nagunang mga headlines. Headlines. Line of sub kami ni Leon ng kantidad sa smuggled cigarettes ang na kumpiska sa mga otoridad dito sa Libak, Sultan Kudarata Province. Headline. Sa 132 ka mga motorsiklo, mga higala, ang nilapas o ang mga nagtag-iyan ini ni lapas sa traffic rules and regulation ang gikumpiska dito sa lungsod sa Kabakan, Cotabato. Headline. Samtang sa pika sa bahay no Saba, mga higala, estudyante na maligyag marihuana gipasakana og kaso sa mlanga PNP human kini na aresto. Headlines. Sapi ka sa bahin na dito sa usami sa mga higala, tangin ninyo ang detalye sa mga balita. Lain pang nagpayuhot sa illegal nga droga ang na aresto sa usami sa city. Headlines. Samtang sapi ka sa bahin usaba ni abot na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dugang pangapuwersa nga muhatag og seguridad sa umaabot nga Barn Parliament Election. Headline. Alaka mga higala, human nga hampas himas. Oh, mao na ginaingon nato mga higala, no? Atras abante, pero kanunay atras ang presyo sa produktong petrolyo, lauma nang taas nga presyo sa gasolina o diesel sa sunod adlong Martes. Headline. Samtang sa mga balita nga nasundod na mga higala, arrest warrant tabato kang Vice President Duterte. Dili daw usa mga higala gihangyo kini sa hukuman nga o gihangyo sa kampo sa Vice Presidente. Headline. Itali mga higala, musunod na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:16 ang atong oras.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batihon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:18 na higa lang atong oras o garon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita.

0: Sa atong mga balita, mga higala, kung diin na padayon ang ginaberipika sa Armed Forces of the Philippines, nga doon ay mga report kabahin sa usa ka Pilipino nga gikaingong namatay samtang nakig-away kauban sa puwersa sa Russia sa nagpadayong gubat sa Ukraine. Sumala pa ni EFA spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla. Wala pa opisyal nga kumpirmasyon ng militar sa identity sa mga Filipino fighter apan ang eksakto nga nahitabo rason na nga sayo pa kaayo aron na maghatag ang EFP o gatino nga pamahayag kay nagpadayon pa kuno ang investigasyon o nag-validate pa sila. Sumala pa sa EFP nga nadawat nila ang report human usa ka independent Ukrainian news agency ang nag-report nga usa ka 37 anyos nga Filipino nga gikan sa Metro Manila ang namatay sa Donetsk region samtang nakigaaway kani sa tropa sa Russian military. Sa report nakuha sa Ukrainian Defense Intelligence nga kung asa matud pa ang fighter o Russian visa ni atong Enero 2026 o ganito kini sa Russia ni atong Abril human na may pirma sa kontrata uban sa Russian Armed Forces ni atong Mayo 3 human na sa usa ka semana ang military training gikaingon gipadala dayon ang maong Filipino ngadto sa front line diin siya namatay ni atong ulahing bulan sa Mayo atol sa usa ka pag-atake duol sa Katernivka sa Donetsk region.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 na higala nga ato ang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balita nga pang international mga higala dito sa nasud sa Japan. Nakasinati karon og unprecedented rainfall ang eastern Japan nga nagaresulta sa grabe nga mga pagbaha og landslide nga gikamatay sa unom ka tawo og gikaangol sa laing lima pa nga ubang lima pa nga mulupyo sa naasoy nga lugar. Sigun sa mga awtoridad, apil sa mga nangamatay ang usa ka babae nga nakong asa wa nakagawa sa iyang sakinan na human na lumos samtang anaa sa kalsada ang duha usab nagakulaps sa kalsada o ang duha usab na matay human nagkulaps ang kalsada o gatungod din kapin 100,000 ka mga mulupyo ang ipangbakwit na tungod usab sa mga natalang landslide o pagkawala sa supply sa kuryente tungod sa makusog na bubo sa ulan. Kapin 20,000 usab ka mga household ang nawadan og supply sa kuryente samtang dunay 7,000 ka mga biyahero ang gika-report niya ni stranded sa gilalaing nga mga airport sa kabisera sa Tokyo, Japan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga balitang nasudnon mga higala. Diretso kita sa tuwang mga balita nga national.

0: gihangi karon sa Campo Libay sa Presidente Sara Duterte. Ngadto sa korte nga ayaw usa magpagawas og warrant of arrest sa batok sa Vice Presidente, samtang nga nagadesisyon pa ang korte kung adunay otoridad aron pagadunggon ang kasong grave threat nga gipasaka batok ngadto kaniya. Sumala pa ni Attorney Paul Lawrence Lim, gikinahanglan o sumala pa ni Attorney Lim nga kung adiin nihangyo sila sa korte humana nagpasangat og muson tukwas sa Quezon City Regional Trial Court ni atong adlaw nga Huwebes tungod sa kawad-on ini sa jurisdiction. Sumala pa ni Lim nga ang pag-issue sa arrest warrant gina-question karon sa ilahang kampo una na ni ini. Adunay espekulasyon nga posibleng mag-issue kuno ang korte og warrant of arrest batok sa Vice Presidente may kalambigitan sa grave threat nga gipasaka batok ngadto kaniya sa Department of Justice. Sigun pa sa mga abogado nga gikonsidera nila ang tanang opsyon na kung magpagbigyan sa korte ang ilahang motion. Nagugat ang maong kaso humana sa online press con niadtong Nobyembre 2024 kung asa gipamahayag ni Duterte nga may nakaistorya na siya nga mupatay kang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o asawa ni ini og igagaw nga si kanhing House Speaker Martin Romualdez kung adunay mahitabo ngadto kaniya. Samtang buot usab sa kampo sa bising adunay mahitabong oral argument sa ilang gifile nga motion to quash.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.

alas 5:25 na higala ang atoang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Samtang sa pika sa bahina higala. Bad news na usaba para sa mga motorista kay duna na po ay taas presyo sa produktong petrolyo. Human nagapatuman og rollback na ito nga Martes, bawi una usab ang implement ni ini kung nga asa mas taas pa ang gina-expect nga musaka sa presyo sa produkto nga petrolyo. Sigon sa Mean of Plat Singapore kon MOPS sa price og foreign exchange rate niya itong Agosto 10 hangtod 13. Adunay taas presyo nga posibleng musaka ang diesel gikan na 3.75 hangtod 4.25 sa kada litro. Ang gasolina usab dunay 2.50 hangtod 30 o 2.50 hangtod 3 pesos ang isaka sa kada litro. Subala sa industry source na nakaapekto kuno ang pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo sa paghinay sa optimism sa posibilidad nga peace deal o subling shipping traffic sa Strait of Hormuz. Nagpabilin usab nga nabalaka ang global oil inventories tungod kuno sa limitadong supply sa Middle East Gulf o pagkulang pagbawas no sa export gikan sa Black Sea. Dugang pa niini nga posibleng ang sanction related the disruption ang mamahimo kunong dakong rason tungod sa global crude supply. Para usab sa diesel, padayon kunong nga nakaapekto sa presyong supply risk sa Middle East ug limitadong export gikan sa Russia.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Mga balita sa ganunlay nga parte sa Mindanao, musunod na.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Ako ang mga ka ng yung buhok pa wala napahak na ni wala tabuan ng buhok pagka na kinalutang ganyan niya napahak mato yung butangan ako og Yaki nanupo dito lama dito Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Oras sigala alas sa 5:33 na. Padayon kita sa tunga tulumanong nga tinig ng bayan og karon sa mga balita sa ganunlay nga parte sa Mindanao.

0: mga balita igala gikan na dito sa Malaybalay City, Bukidnon. O gikan dito sa lungsod sa Valencia. Kung diin usa ka patayng lawas sa 54 anyos nga lalaki ang nakaplagang naglutaw-lutaw sa irrigation canal sa Purok Rangay, Barangay Dagat, Kidabaw, Valencia City. Sumala pa sa Bukidnon Police Provincial Police Office na diskubrihan ang maong patayng lawas sa biktima nga wa pa mailhan naglutaw-lutaw last 9 sa buntag nitong Agosto 11. Kung diin unhay kining nakitang buhi sumala pa sa iyang pamilya. Itong nilabay nga Agosto 10. Nadiskubrihan ang patayng lawas niini human nanimaho na og sumala pa walay nakitang timailhan ang mga otoridad nga adunay foul play. Og posibleng giatake kini sa iyang sakit. Nasayran nga ang maong biktima dunay balatian nga epilepsy. Posibleng nahulog kini sa suba o sa irrigation canal. Human na giatake sa iyang balatian.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Samtang sa pika sa Bahay Nigala, balita gikan dito sa Davao Oriental kung diin. Usa ka 43 anyos nga lalaki nagpayuhot sa illegal nga droga nga naaresto sa gipahigayong anti-drug operation sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental. Detalye sa balita pinaagi ni Tinig 26 Erwin Wadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nalakpan ang usa ka lalaki sa gipahigayong bypass operation sa mga personahe sa Katiil Municipal Police Station o man sa mga personnel sa PDEU, DOPPO, PIU, DOPPO, 1st DOPMFC o 1103 RMFB sa koordinasyon sa PDEU Region.

0: nga gigamit isip bypass money. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ng suspect o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
3: Dagang salamat, Erwin Umadhay, sa mga update at samtang sa pika sa bayan, mga igala, dito sa Osami City na sikop usab sa mga otoridad ng Osaka. Drug pusher sa gipahigayong anti-drug operation sa Purok 5, Barangay Gango, Osami City, alaunang takna. Kagahapon sa hapon, ang maong dinakpan na ilang si alias Imoy nga sumala pa, dugay na nagpayuhot sa illegal nga droga. Naresto ko ni Humana, nagapahigayon og surveillance operation ang tropa ni Police Major Alfie Sabadukia ang Osami sa PNP kung diin Humana nagapositibo kini sa illegal drugs. Paspas nga nagasanib puwersa ang tropa sa Osami sa PNP o 2nd MPFC, 10th o 2nd RMFB o dito na aresto ang maong suspect. Nasakmit usab kaniya ang bypass money gigamit sa operasyon. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip pa Dangerous Drugs Act of 2002, ang ipasaka nga kaso batok sa maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
3: Balita gikan usab sa P. Palma area, pinaagi ni Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan!
2: Tinig ng Bayan!
3: Yes, June.
4: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig na. Nagharap na at handa ng makipagsundo ang magkabilang panig na kumatawan na sa grupo ni na Vice Mayor Ping Lakiman ng munisipi ng Nabanawag sa SG Barma at ang grupo naman ni Suharto Ahmad ng Sitio Alim, Barangay Kadingilan sa bayan pa rin ng Nabanawag para makipagsundo sa isang dialogo na pinangunahan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army katuwang ang 33rd Infantry Battalion at ng PNP upang mapag-usapan ang namuong tensyon sa mga nabanggit na grupo na ayon kay Brigadier General Ricky Bunayog, ang acting commander ng 6th Infantry Division. Excuse me. Ay layong maibsan at tuluyang matundukan ang tensyon upang makabalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng nagsilikas at makapagbalik na rin sa pagtuturo ang mga guro at mga pag-aaral ng mga estudyante. Sa nasabi niya, dialogo ay nangako ang dalawang panig na susundin ang mga napagkasunduan sa peace dialogue kasabay ng pagbabala mula sa militar na papanagutin sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang sinumang lalabag sa mga napagkasunduan at muling magpapasimula ng kaguluhan sa nasabing lugar. Matatandaan na nitong nadaang linggo ay biglang umusbong ang tensyon sa nasabing barangay at ito nga ay na-identify na sa pagitan ng grupo ni Lakiman at nitong si Suharto. At dulot ito ay hanggang kahapon ay inaasahan na magdandanang makabalik ang mga residente at naging viral pa nga ang naging sitwasyon dahil sa mariing tinuligsa si Kadingilan na Barangay Kapitan Saidin Alim ng isang komentarista at maging sa social media dahil sa sinasabing walang tensyon pero bakit pinalikas ang mga residente. Ito kasing si Vice Mayor Peng Lakiman ay anak itong si Barangay Kapitan na Alim at kung gaya naging sentro sila ng panunuligsa. Ngunit agad namang dinepensahan ni Kapitan Alim na pagamat sangkot ang kanyang tatay, sinasabi

0: siguro ay independente ang naging desisyon ng mga residente at hindi lamang gawa-gawa ang nasabing senaryo dahil totoong nagkaroon ng hidwaan. Samantala, tuluyan ang natampa ng kaso ang isang 42 anyos na lalaki matapos na natibog sa bypass operation sa barangay Bulukawon na Pikawayan, Cotabato, alas 9:25 kamakalawa ng gabi. Kahapon nga ay tumungo na sa inquest proceeding ang Pikawayan PNP upang masampahan ng pormal ang kaso. Ito si alias Wilson, 41 anyos na residente na nasabing lugar. Ang bypass operation ay nagresulta sa pagkaka-recover ng isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu at ang bypass money na ginamit sa nasabing operasyon. Sa misdayap naman, isang 41 anyos din na dagitagi driver ang involved sa itinasang bypass operation alas 6:30 ng gabi naman, kamakarawa din, sa Purok 5, Barangay Poblasyon 6, Mitsayab, Cotabato. Ay dito kay Police Lieutenant Colonel William Faxoy Jr., ang hepe ng Mitsayab MPS. Itong si alias Patong, 41 anyos, nagsisipi driver at residente ng nasabing lugar, ay matagal nang sumasailalim sa surveillance dahil sa kanyang pagbibenta ng illegal na droga. Siyam na pakete ng plastic na naglalaman ng hinina ng shabu o na-recover ng mga operatiba at ang mark money. Hindi naman na itanggipan itong si Alias Patong ang kanyang pagkakasangkot sa nasabing illegal na gawain. At bilang panghuli, dalawang makabayan ang sumailalim sa search warrant ng Aliosan na PNP kung saan isa ang naaresto, isa naman ang nakatakas ng sinugod ng mga operasyiba ng Aliosan PNP. Ang nasabing lugar, ito ang sa ulat ni Police Major Jennifer Amutan, ang hepe ng Aliosan Municipal Police Station, target ng search warrant na pinirmahan ni Honorable Judge Rinera Osoa, ang presiding judge at presiding judge ng Regional Trial Court Branch 24 na nakabase dito sa Poblasyon 8 sa Cotabato laban kina alias Ebra at kay alias Usop. Nang sinugod ng mga operatiba ang pamamahay nitong si alias Usop ay nagawa nitong makatakas. Ngunit sa paglalugog ng mga operatiba ay nabawi ang isang homemade pistolized 12-gauge shotgun, tatlong mga bala at tatlong pakete ng hinihinalang shabu. Samantalang dito naman sa pamamahay ni alias Ebra na naaktuhan na nandoon nang lumusob ang mga operatiba ay nabawian ng anim na pakete ng hinihinalang shabu at isang sling bag na kulay itim. At dahil dito ay tuluyan ng sinampahan ng kaso ang mga nasabing individual bagamat nakatakas niya itong si alias Usop. At ngayon ay tinutugis ng mga operatiba ng Aliosan PNP. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Dagang salamat at June Villasoto sa Pipalma area. Samtang agipasakana o kasong paglapas sa Republic Act 9165 umas sa Gila isip Dangerous Drugs Act of 2002. Ang usa ka 20 anyos nga estudyante o grade 12. Senior high school student humoy kanina kuan og gipauga nga dahon na sa marijuana dito sa Purok 7 barangay Libuom lang naseran nga niadtong Agosto 13 ang maong dinakpan nagsagit-sagit sa mong lugar hinungdan sa dihang gikapkapan kanina kuan og illegal nga droga. Nala nagating kagol sa presinto sa kapulisan ng maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sa Libak Sultan Kudrat, lain pang 4.62 milyon peso nga kantidad ng illegal nga sigarilyo ang nasakmit dito sa barangay Kinodalan sa Libak Sultan Kudarat. Ang maong operasyon nagresulta usab sa pagka-aresto sa usa ka alias sa Mike nga nagatubang og kaso nga qualified theft pa og samtang nakasibat usab ang nakasibat usab ang lain pang suspect nga responsable sa pagpayuhot sa smuggled cigarettes. Niabot nga to sa 88 cases sa Walton Cigarettes na nagkantidad og 3.76 million pesos o lain pang kahon na sa kontrabando ang nakumpiska sa mga otoridad. Dito sa Davao City, nitambong sa court proceeding si City Mayor o si Davao City First District Representative Paolo Duterte sa Regional Trial Court of Branch 52 diin. Gipasangat ang kaso nga grave threat batok ngadto kaniya uban sa kongresistang iyang isong si Vice President Sara Duterte. Ang reklamo gi-file kang pulong sa usa ka negosyante nga si Criston Jan Patria may kalambigitan ng sumala pa sa insidente nga nitabo ni adtong Pebrero 23, 2025, particular sa establishmento sa maong negosyante. Nigawas usab sa online ang usa ka CCTV footage nga sumala pa nagapakita kang Duterte nga nisulod sa usa ka bar o nga nakikumprutansyon na sa usa ka individual sa pagdungog nga gipanguluhan ni Judge Clarissa Cero Sopirable de Vilos. Giwave sa kampo ni Duterte ang pagbasa sa information. Apan, wa usab kini musulod sa usa ka plea tungod gi pamahayag sa iyang depensa nga padayon pa nilang gina-question ang jurisdiction sa korte sa kaso og ang impormasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:50 na higala ang atuang oras sa pika sa bahay nato nga lakbitan ng mga dugang balita gikan dito sa Davao Oriental kung diin dunay 583 ka mga buhi ang mga binuhi sa mati ang nabakunahan na batok sa rabies. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Mikabat na sa 583 ka mga irong iring ang nabakunahan batok rabies sulod lamang sa duha ka semana sa 1 month massive rabies vaccination campaign sa City Veterinary Office sa Dakbayan sa Mati. Ang kampanya gihimo isip kamahin sa pagpangandam alas umabot nga World Rabies Day uban ang tumong nga mapalapdan na pa ang vaccination coverage sa mga binuhi o gaman kayan ang pagkailap sa rabies sa komunidad. Sa pagkakaroon upat na kabarangay ang natukiban sa kampanya mao ang Barangay Bubon, Danao, Buso o Don Enrique Lopez o DEL. Diin 311 ka mga pet owners ang nakabenepisyo sa libreng pagpabakuna sa ilang mga binuhi. Gipasiugda sa City Veterinary Office ang importansya sa regular na vaccination sa mga iro o iring isip usa ka epektibong paagi sa pagpanalipod dili lamang sa mga hayop kundi apil usab sa ilang mga tag-iya o sa tibok komunidad. Nagpasalamat usab ang opisina sa mga barangay officials, pet owners o mga residente nga nakigatambay.

0: Ang mga binuhi, gipasiugda sa City Veterinary Office ang importansya sa regular na vaccination sa mga iro og iring isip usa ka epektibong paagi sa pagpanalipod dili lamang sa mga hayop kundi diapil usab sa ilang mga tag-iya ug sa tibok komunidad. Nagpasalamat usab ang opisina sa mga barangay officials, pet owners ug mga residente nga nakigtambayayong sa programa. Padayon pa ang vaccination campaign sa ubang barangay sulod sa usa ka bulan aron mas daghan pang mga binuhi ang maprotektahan batok sa rabies. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Dagang salamat Erwin Umadhay sa pinakaulahing update mga katinig samtang sa pika sa bahin dito sa Region 10. Nag-iangkon karon sa PNP Regional Office 10 nga agianan kuno kon transit o transportation point. Sa mga kontrabando sa smuggled cigarettes ang Region 10, sumala pa ni PNP Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Kadaghanan sa mga operator o tag-iya sa mga sakyanan gigamit sa smuggling dili nakabase sa rehiyon o gigamit lamang ang mga kalsada sa Region 10 nga agianan sa ilahang mga kontrabando tungod ni ini sumala pa ni Abrahano nga hugtanon karon ang kanila ang ilahang ginahimong monitoring. Dugang paniini nga nagpabilin usab ang dakong prioridad sa kampanya batok sa illegal nga droga labi na sa Cagayan de Oro City, lalawigan sa Bukidnon ingon man sa lalawigan sa Lanao del Sur ug Lanao del Norte. Gipatuman usab sa kapulisan ang reduction pinaagi sa operasyon ug ang demand reduction pinaagi usab sa education campaign labi na sa mga kabatan-unan. Gipatinausaban ni ini nga sa mga higayon nga adunay armed encounter, ginarespeto usab ang police operational procedure ug ang human rights aron mapanalipdan kuno ang kinabuhi sa mga personahe sa mga suspect.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:54 higa lang ato ang oras sa dugang nga mga balita. Balita gikan na dito. Sa lungsod sa Misamis sa Occident o sa may sa probinsya sa Misamis Occidental, gipakusog pa karon sa second provincial mobile force sa company ang katako sa ilahang mga miyembro pinagi sa pagpailaw sa efficiency firing isip kabahin sa ilang markmanship o operational readiness evaluation. Gipamahayag ni Second Mobile Force Company Commander Police Lieutenant Colonel Genrich Hilot nga ang firing o ang proficiency firing usa kini ka importante nga kalihukan alang sa usa ka police aron masuta o mapalambo ang kahibalo, katukma o kaandam sa mga o kaandam sa husto o galuwas nga pagdala o paggamit sa ilang service sa firearm ilabi na sa mga sitwasyon nga gikinahanglan o tukmang aksyon. Gipamahayag usab ni ini nga dili lamang kini usak shooting skills kundi dili usak kini ka regular nga refresher o readiness activity aron magpadayon ang disiplina, safety procedure, proper handling o nga pagsunod sa standard operating procedure sa paggamit sa ilahang mga armas.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao niabot ang dugang puwersa sa Armed Forces of the Philippines nga nagagikan sa ginalaing mga lugar, particular gikan sa Davao Region. Kiniaron mo tabang sa paghahatag og igong seguridad sa umaabot nga kauna-unahang Bangsamoro Parliament election nga gikatakda karong September 14 ni ining tuig kung diin ang naaasoy nga mga dugang puwersa sa Armed Forces of the Philippines ibutang sa mga lugar nga gikonsiderang hotspot. Sumala sa Commission on Election kon COMELEC, adunay 20 kapin ka mga lugar ang gipailawom sa red sa color red kon na hotspot tungod sa mga nitabo nga mga kasamo ka sa mga nilabay nga mga adlaw ug dunay presensya sa mga armadong grupo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Sa lalawigan sa Cotabato, giapod-apod na sa mga senior citizen ang third quarter nga social pension ni ini. Kung nga diin dito sa lungsod sa Arakan, Cotabato, niabot sa 3,151 ka mga benepisaryo nga mga senior citizen ang nakadawat na sa ilahang social pension aron magamit sa ilahang pangalaudlo nga panginahanglan. Gipaniguro usab sa provincial government sa Cotabato nga magpadayon usab ang paghatag o pag-payout sa ilahang third quarter nga social pension pinagi sa tabang usab sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagatinabagay ang opisina ni Director Loreto Cabaya sa DSWD o Cotabato Governor Lala Talino Mendoza aron na paspas nga maapod-apod ang maong pondo kung diin adunay 9,453,000 pesos ang gigahin o gidawat na sa 3,151 ka mga social pensioner gikan sa 28 ka mga barangay sa lungsod sa Arakan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Sa pinakaulahing balita nga lokal higala.

0: posibleng makasinati ang probinsya sa Cotabato o near normal hangtod ngadto sa mild drought karong bulan sa Agosto. Kinisigona sa gisumiting August 2026 El Nino Risk Mapping sa Project Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an industry in the Philippines kon nasaray na ilawom sa pagdumala sa Department of Science and Technology kon DOST sa probinsya sa Cotabato na sumala pa makasinati o near normal. Hangtod ngadto sa mild drought ang masinating init sa panahon na karong bulan sa Agosto buot pasabot ni ini nga makasinati pagyapon og mga pagulan apan mas sa mikunhod kini kumpara sa kasagaran og sumala pa dili usab igo. Nga masinati ang grabe nga init sa panahon. Wala usab gilauman nga grabing drought nga adunay moisture stress og ang kondisyon kung diin sa mga tanom makakuha pagyapon og igong tubig aron na mahatag ang normal nga pagdako niini labi na sa mga lugar nga kulang sa supply sa tubig kung ubos ang moisture sa yuta. Nanawagan usab si Cotabato Governor Lala Tarino Mendoza padayon ang pagtipid sa tubig aron makatabang kini sa posibleng epekto sa El Nino phenomenon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igalawa na kita igong oras sa unang bahin sa Tinig ng Bayan musunod ng primetime edition uban si Tinig Dos Karomi Ilos Pagrubi Padilla season para sa paghisgot sa mga importante kay mga hisgotan ng karong adlawng Sabado. Sa ngalan ni Tinig 43, John Andro Tabugok, Tinig 4, Loy Rosario Maing Buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami ng birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bultong ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: pala, taas na po ng bill sa kuryente. Ayaw nag-antos, panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental. O i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista. 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J.

0: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig, welcome to sa ito ang primetime edition sa Tinig ng Bayan mga katinig, adlaw nga Sabado. Happy weekend, diha sa ito ang mga katinig, pizza 15 sa bulan sa Agosto mga katinig, adlaw nga sweldo karon para sa mga pribadong kumpanya, apan ang sa gobyerno, hagbayra. Mga katinig, gahapong adlaw atong bisita si Attorney Isagani Caloy Sarate o gatong gihisgutan katong iyang mga obserbasyon diha sa nagapadayon nga impeachment trial. Ato isa bisita ang Regional Director sa Department of Agriculture nga si Dr. John Pascual atong gihisgutan kining ilang mga pagpangandam sa hulaw. Kining hulaw mga katinig, di mo kabat or mo abot kuno yung lungtad kini hangtod sa first quarter sa 2017, no? So, doon na ito yung mga lima ka mga major points sa nga gipangandaman sa Department of Agriculture. One of which is, of course, katong water management. Of course, another thing is katong pag-provide nila og mga drought-resistant na mga seeds sa humay og sa mais. Ikatulo mga katinig, aduna na sila yung mga gipang-deploy. Di ay diha nga mga, kining mga similya na ana sa lima ka mga warehouses sa tibuok Region 12 mga katinig. Aduna po sila ay 8 ka mga solar powered irrigation system hinaton ta madugangan kini among others mga katinig. Mga katinig, so mga lusob tanos sa tiyan san sa Kuana, Bangsamoro at Autonomous Region, Mapia Mapita, no? So magandang umaga sa ating mga kapatid ng mga Muslim. Of course, mga katinig, kung mutuyo ka diha sa BARM, no? Sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, napuno na, namulaklak ng mga tarpaulin. Tungod mga katinig, nagsugod na kaniadtong Pizza 30 ang kampanya para sa first Bangsamoro parliamentary elections. Mga katinig, ang eleksyon pagahimungon karong September 14. So practically halfway na. Almost halfway na sa 45 days na campaign period. Ug hangtod karon mga katinig, medyo 13 sa atong pagkinabi sa sa Commission on Election, adunay mga 13 ka partido nga mosalmot niining eleksyon na murag sa total ni ani mga katinig, kuan lang, 80 lang ka mga elective post ang at stake. But of course, what is nice with this parliamentary election mga katinig, adunay mga elected at large at ang election mura siyang party list system, no? So, ang mga partido nga matambong, adunay sila mga nominees ug depende sa number of votes sa nga ilahang mag-garner o percentage sa ilahang garnered votes from that of the votes sa cast dito ang pagabasihan sa ilahang representation. But it would be best if ang Commission on Elections mismo ang mag-explain ni ani. Maong atong ginapaningkamutan nga makontak ka ang Regional Director sa Commission on Elections sa diri sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Aside from kining mga party nominees mga katinig, adunay mga specific nga mga offices that would be elected on the district level. So kini ka to mga district representatives po. But aside from the district representatives, adunay mga candidates nga nag-represent sa mga ulama, meaning kato mga religious leader. O aduna po yung mga candidates nga nag-represent sa mga indigenous peoples within BARM. aduna po yung mga candidates, mga katinig na nag-represent sa mga settlers, no? Katong dili necessarily mga Islam believers sa mga settlers gikan sa ano, isa ka example na rin ay isa ka settler na to nga who has been working with the Bangsamoro people since siguro mga 20 or more years ago. Usa siya ka unsa ganin in tribo gikan sa Leyte, ha, Waray, no? Usa siya ka Waray, but grabe siya ka ano, grabe ang iyang immersion sa Bangsamoro community sa sinaligan na siya gihapon diha sa pag-umol sa mga curriculum sa Department of Education sa BARM. I am referring to Mr. Yol Olaya. So, usan ni siya sa example. Si Yol Olaya, dili ni siya, murag nagbalik Islam da ini. But, formerly, he was a Christian o balik Islam na siya, mga katinig. Ang pipila sa mga kandidato, actually, ginapaningkamutan po nato nga makuha ang list sa tanang mga kandidato, kay paningkamot kita. Kutob sa itong makaya nga mabasa ang ilahang mga pangalan tanan-tanan para walay bias, no? Dili kita ma-charge nga bias. But as of now, what is available, diri sa ito ang sibihanan, kining mga naasa, ano, na-publish online, no? So, by party kini, na ay BARM Grand Coalition or BGC, no? Natay gitawag pod og sectoral representative sa group of women, sa mga kababaihan. Mauning usa kanindot niya ni kay naay mga sectoral representatives guwa sa tong mga gi-mention ako ganiha, naay mga kababaihan. Naapoy unsan ni siya by district, so pila ka district ni Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao Norte, Maguindanao del Sur, kining SGA, no? Mauna tong mga pipila ka mga distrito nga atong nasayran. But again, I am saying this would be best describe and explain by our regional director sa Commission on Election. Hopefully, wala siya kabiyahe. Hopefully, available siya para ato ang makahinabi. Mga katinig, pananglitan, no, kining list of certificate of candidacy COC filers in relation to the September 14 BARM parliamentary election. Adunay 15 nagpublish ani ang Commission on Election, no? Sa Lanao del Sur, for example, medyo hanap ni mangita taglain nga ano kay hanap ni sa Lanao del Sur, dili makwaro ang ano na pagka-print. Example mga katinig, member parliament from the sectoral group women. Naadari yung mga kandidato mga katinig, number 1, Humaydi Daya No Carlson, gikan siya sa ano political party nga sa Tawi-Tawi, no? Taga Tawi-Tawi dai ni, Tawi-Tawi Provincial Women's Council. Kini si Kadatuan Mariam. Si Kadatuan Mariam maugi hapon gikan ni siya sa League of Bangsamoro Islamic Advocate Associates or LBIAA. Aduna pa isa mga katinig, si Kader Pumbain. Babae ni siya, si Kader Pumbain ay gikan ni siya sa BAPA or Bangsamoro Party women, no? Ang women sa BAPA. So kining BAPA mga katinig, usa kini sa mga political parties nga ano. Akini kailan nato ni isa si Sahali Ruby, no? Kini si Ruby Sahali, dati na ning marag panahon pa ni Mujib Hataman diya sa BARM, kung ano ni siya, cabinet secretary. I forgot what, unsa nga department. So, nag-represent siya sa BARM Grand Coalition. So BGC. So pila ni ka partido? Sa duha, tulo, upat na ka partido ang atong na-mention. Adun na pa'y duha? Kining si Sulungan Aida. Si Sulungan Aida, United Bangsamoro Justice Party, UBJP, Women Sectoral Representative. Kining UBJP, mga katinig, mo ni ang partido sa mainstream Moro Islamic Liberation Front nga gipamunuan ni Muhammad Alhaj Murad. Kining sunod, ika-unom nga kandidato sa women, no? Kailapod na ito ni si Binibining Jihan Usop. Si Jihan Usop, mga katinig, ang atong pagkailaan na dugay na na siyang tabang sa mga bakwit, appeal siya sa mga kanang pag-monitor sa peace agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front. If I am not mistaken, appeal po ganin ni siya sa kining bantay ceasefire. Ang iyahang partido, mao ang Bangsamoro Federalist Party, Women Sectoral Representative or Wing ni siya. Mga kanil, kini si Jihan Usop, dugay po din nga nag-staff sa non-government organization nga nagatrabaho, working, advocating for peace diha sa mga war zone areas before si Jihan. So, I don't know kung asa siya gatrabaho karon, but isa ni sa mga kaila lang na to. Wala kita nag-endorse, mga katinig. We're just stating matters of fact na kaila na to, ni the same way as we know Ruby Sahali. No, pubisagwa sila kaila sa to. Mga katinig, nindot ning arm election kay daghan kayo nag-monitor ni ani kay because sa first ni siya nga mahitabo diri sa nasod Pilipinas nga aduna kitay parliamentary election. So in a parliamentary election, mga katinig, ang tanan nga mga nominees will be elected we were told earlier na 80. So 80 nga mudaog diha sa parliament, sila ang mamili among themselves kung kinsa ang ilang himuon nga prime minister. As of the present, mga katinig, adunay gitawag nila og OIC prime minister. So kini chief minister diha ilahang tawag, dili prime minister. Kining OIC chief minister, mga katinig, sa katawan ni Makakwa, si Sammy Gambar, dati ni siya nga chief of staff sa Moro Islamic Liberation Front, who succeeded Muhammad Alhaj Murad, the chairman of the Moro Islamic Liberation Front, nga gi-unseat sa Malacanang by virtue of Malacanang's appointment kay Sammy Gambar. Ironically, mga katinig, while both of them, si Murad, kining manggod si Sammy Gambar, mauni ni succeed kang Muhammad Alhaj Murad sa pagka-chief of staff sa BIFF sa panahon, sa MILF sa panahon nga na-promote kini si Muhammad Alhaj Murad as chairman sa MILF. Na-promote si Muhammad Alhaj Murad as chairman of the MILF because of the demise ni Hasim Salamat, the late Hasim Salamat. So, after si Muhammad Alhaj Murad nahimong chairman na sa MILF, kiningi or sa ang Central Committee, to be politically correct, ang Central Committee ang nag-appoint or nag-name kay Sammy Gambar isip chief of staff or military chief or chief sa Bangsamoro Bangsamoro Islamic Armed Forces, BIAF. Now, mga katinig, apparently we have been saying this, that history seems to be repeating itself because the government has once more succeeded in dividing the Moro Islamic Liberation Front the same way that it has divided the Moro National Liberation Front. Unsa ning atong ginaistorya, mga katinig, kining Moro National Liberation Front ang gipanguluhan ni Normie Soari nagpirma og agreement with the government in 1986, gitawag kini og final peace agreement, which happened to be not final. And towards the end of the implementation of the final peace agreement, mga katinig, nasiak ang Moro National Liberation Front. Kay adunay mga ni palag or ni palag na adunay mga nig-split, ni bulag kang miswari o gitawag kinig the MNLF Council of 15. Or 15-man council sa MNLF. Gipanguluhan kini sa dating Secretary General sa MNLF nga si Muslim Nsema. The point mga katinig, ito ang ginhesgutan because mura ka doon ay pattern nga nasiak ang mga Bangsamoro people. Specifically, ang MNLF. Now, ang pagkahuman sa peace talks, pagkahuman sa pirmahanay o agreement, kining final peace agreement between the government and the Moro National Liberation Front of Misuari, nag-commence, nagsugod na po ang peace negotiation between the government and the Moro Islamic Liberation Front. After 2 decades, mga katinig, nipirma na po kining gobyerno o kining MILF o gitawag nila CAB, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. So, mga katinig, gikan sa katong final peace agreement, which happened to be not final, aduna na po yung bago, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, which the Moro Islamic Liberation Front, led by Murad, penned with the government. So, part of the deliverables yaning mga agreement, mga katinig, is kinipag-set up sa Bangsamoro Parliament. Doon ang mga balaod noon nga gihimo, dugay-dugay ang proseso, kaya nagtukod pa kinioga kanang legislative body that drafted the kumbaga constitution and bylaws diha sa BARM. So mga katinig, karon no, wala pa gani iniabot ang election, even before the election happen, mga katinig, gisiak na kining Moro Islamic Liberation Front. Kaya si gi-oust kini si Muhammad Alhajs Murad. Gi-oust si Muhammad Alhajs Murad as OIC Chief Minister diya sa BARM. Now gipuli siya ha, kini si Sami. Si Sami Gambal nga dati niya nga Chief of Staff. So karon we thought all the while nga okay ra to, we thought all the while nga adunay agreement, internal agreement within the Moro Islamic Liberation Front nga sige, pahuway sa ka Chief Muhammad Alhajs Murad atong ibutang si Sami. We thought na nahisgutan tugmaayo. We thought that it was tactical, it was for tactical reason. But mga katinig, as days went on, mga katinig, muraog the theory that we believe on nga murasig tactical move, murag sayop kay mga katinig, gi-oust man pod kini si Sami Gambar as member of the Central Committee of the Moro Islamic Liberation Front. As days went on, murag dili pod siya dili pod siya strategic, wapo strategic purpose because nito mao na kining Bangsamoro Federalist Party ni Sami Gambar, which is pitted against the UBJP no nga gipanguluhan ni Kwan kinsaban ni si Murad, ni Muhammad Alhajs Murad. Now what's gonna happen with the peace process? Unsay mahitabo sa peace process, mga katinig? Murag daghan nag mga conspiracy theory diha, di ba? Serial Olaya. Unsay mahitabo sa peace process, Gian Usop? Aha, Ruby Sahali, yun sa'yo makita mo sa Peace Process. Lambot lang ninyo, oy. Di mo magmatgon, di mo maghuna-huna. No? Mga katinig, ang sariling atin, atong pinubring panglantaw, mga katinig, ma-prostrate gihapon kining implementation sa peace process. Kay ang peace process, mga katinig, doesn't stop when the both parties signed an agreement. Ang peace process, basta astaas ng proseso ang mahitabo even after the signing of the comprehensive agreement on the Bangsamoro people. The peace process, mga katinig, will not stop even after the officers of the parliament, the members of the parliament, of the Bangsamoro parliament, shall have been elected. So, bisan pa pagkahuman sa election, aduna ni mga parlamento, nga miyembro, liha sa BARM, wala mahuman ang peace process, mga katinig, kay the deliverables go beyond elections. Hindi ko makalimot. Buntag dira sa imo tinig 40.
1: Naay ko pa regard sa imo.
0: Ay, rebound eh. Basi wak wisan nula ko kakilala sina.
1: Kilala kayo ni mo. Regard si ingo ni RD.
0: RD?
1: Sa agriculture.
0: Ah, nagkita din mo niya, no? Dr. Yes, Jan Pascual?
1: Yes, dito may gahapon dos, no?
0: Bantog ra. Nga, nag-istorya mo ni Jan Pascual dito, ikaw, dito na ikaw. Wala ka dito. Naday ka dito. Yeah. Anyway, kumusta si Doc Jan?
1: Yeah, healthy og very helpful as he is. Mm. Unya, medyo gikan sa, unsa ni? Sa regional office.
0: Mm.
1: Karong adlawan lang yod dos. Alarming. Dili lang ang Pilipinas. Apil ang US tungod kay nasinati na yun nila ang grabe nga init.
0: Nagikan sa BARM ha, doon napunta sa US.
1: Yes.
0: Tungod sa kagrabe nga init, kining hulaw.
1: Maudeng ni Balhi na din he, ang ilang paksilikados.
0: Mm.
1: Kay dito, grabe na, reklamo na ang mga tao o even ang water supply nila nga mainom. Mm. Ninit na kaayo, no?
0: Ninit
1: so,
0: na?
1: Yes, ninit na. Mm. Problemado na sila. Yeah. So, kita na.
0: Ibalhin na dito sa to ang problema.
1: Gani.
0: Hindi yan na paningon. Anyway, akong gisigutan kining ano, BARM election, kaya kanila mag-election na. Pero grabe, nagkasiak-siak na po kining mga igsuuna itong mga Bangsamoro people. There are actually 13 political parties vying for 80 elective posts. Og mga katinig, ato ang ginapangayo ang official list. Wala pa kayo official list, no? Sa tanan ng mga partido, but atay mga makita diha sa internet, pipila lang pod, no? We would not like to start siguro kanang official nga pagbasa sa mga listings sa mga kandidato unless we all have the names, kaya mahulog nga bias ta.
1: No, basi abi nila nangampanya na ta. Pero makita na nato dos sa mga gipangagian nga area nga ilalom sa BARM, no? Naa na ang mga pipila ka posters. Di lang nako i-mention tungod kay matud pa nimo kung muhisgot tag isa din he. Ka partido mura nag kay naunag set up or nakita na nato.
0: Naabi ko yung mention ng mga kailan ako nakita or sa ano kini kailan ako ni. Mga kana lang pero wala
1: kon. Nakitaan po nako nga lapad kaayo ilahang mga posters UBJP o mga pangalan sa uban pang individual. Pero murag as partido kato ang nakita namo dos, no, naagian namo. Others di pa kaayo visible.
0: Actually, gusto ko na ito makahinabi sa pag-usab ang COMELEC. There were, in the past, naka-istorya naman ito ang COMELEC. Pero unique man guling election kaya this is parliamentary election. Ang wala takabal, umura siya party list system. Nga, ang usa ka partido, doon na yung mga nominees. Ug depende sa number of votes ng ilang mag-garner, ang ano mag-dictate sa ilahang number of representations sa diha sa parliamento. But
1: similar gyud sa party list, no?
0: Mura siya similar sa party list. Unya aduna siya, aduna lang mga sectoral representatives like women, ulama, IPs, unsa pa. Murag adunay lima or unom ka mga sectoral representatives. Settlers.
1: Mga imams ba to? Mm.
0: Mga imams. So, kini sila mga sectoral representative. Uga doon na po yung mga district representative. So, doon yung mga candidates who will be voted at large sa Oga, doon na po yung mga candidates will be voted per district. Now, mauni mga pipilang, gusto na itong klaruhon sa COMELEC, no? Ang mga detalye ni Ani, daw, in the past nga mga discussion na ito, doon na yung mga bits and pieces na ipahayag ang Commission on Elections sa mahitungod ni Aning BARM elections. Kaya karoon ng, actually, almost halfway na ta sa campaign period. Onya wala pa ay klaro atong gusto nato makatabang,
1: yes.
0: Kay pag-educate sa mga katawhan kay lahi ni bago niya klaseng election.
1: In the past dos may mga pipila ka skirmishes, pero malaumon og appeal ta sa naga maingon natong maempuon nga unta at the height or panahon na sa election, walay mubuto nga kasikas kay matud pa nimo na agyoy mga deliverables, no?
0: Mm. Dugangan gyud nato. Dugangan gyud nato og tabangan nato atong mga pag-ampo kay ano at daghan na kaayo nga mga kuwerpo sa kasundaluhan na ang gipang deploy diha sa BARM in preparations for elections. And I would like to think Kaubang Ruby nga dili lang ni para sa pag-maintain og kalinaw panahon sa election. I think this is in preparation also of the possibility nga after election sa posibleng magkagubot kay kining mga magkauban mao man ning nag-away-away karon.
1: Yeah, na aday post-election, sani? Post-election
0: violence.
1: Violence ang dili makadawat, no?
0: Mm.
1: So unta mamahimo pong patas para walay mo walay maingon natong maghinanakit.
0: Mhm. Okay, like kining UBJP against BFP, Bangsamoro Federalist Party, kanang sila mga magkauban mo na for so long a time, and kauban sila sa ilahang kausa, sa ilahang revolution for several decades. So grabe ang pinagsamahan nila, and yet karon they are being pitted against each other diri sa election, magkalaban sila. So, aduna gyud mapil din niya na.
1: Yes.
0: Now, unsay mahitabo ana? The fact na both of them aduna ni sila yung mga followers on the ground. And kini nga mga followers, mga armed combatants ni, mga seasoned combatants, so siguro mga uugod-ugod ng uban, tiguwang ng uban, di na kayo makadagan, di na kayo makabit-bit og armas sa aduna ni sila ay kanya-kanya nga mga siyempre
1: teritoryo og sakop
0: loyalist who will of course be hurt, masakitan kung ang ilahang mga kandidato mapildi. And what is glaring, what is apparent diri kaubang 40 kay kining si Makakwa, kining incumbent OIC as chief minister, apparently has succeeded in consolidating ang mga traditional politicians. And whether we like it or not, kining mga traditional politicians dari sa BARM, namamayag pagpagihapon. Og dunay mga constituents. In fact, some of these traditional politicians,
1: yes,
0: nagabuhi or nagasuporta sa mga MILF commanders panahon sa katungula pa peace agreement.
1: Yes, unya ang medyo comparative disadvantage ana akong nabasa dos. Eh syempre kung hiskutanan sa eleksyon, kaning ginaingon ni mga traditional politicians, seasoned politicians po ni.
0: Unsaon
1: pagtimpla? Samantalang ang matawag natong mga ideologues gikan sa ilang strong revolutionary movement, mao pa ni pagsugod nila, no? Kung unsaon nila pag plaster ang mga kampanya, the art of tawag pa nilang politics.
0: The art of politics. So, No, lahat po itong The Art of War.
1: The Art of War. Ay, maayo to sa Art of War, no? Ang mga ideologues, ng mga kaigsuunang Moro.
0: Ikaw na na.
1: Na. Gera sa impormasyon. Pero bitaw, dako ang papel yun, no? Labi na unta sa ato ang national government. Kanang term nga pitted, meaning murag na ay unseen hands. Unta dili ing ana, no? Ihatag yun sa ilaha ang pinakapatas nga pabor nga pamunuan, kaning gitawag nato dos nga right to self-determination.
0: Nganong makaingon man taon, sabasihan man nato ana, gagipaaway sila. Kabalo man tangang partido ni Marcos dito sa National ay federalist, si pangalan na eh. Federalist. Unya, ang nagtukod aning partido ng federalism dere sa BAM, siyempre si Marcos agang nag-appoint aning mga tao nga ana sa federalist Bangsamoro BFP, Bangsamoro Federalist Party. Siyempre si Bongbong Marcos. So, dili nata magpaduho, dili nata magpaligoy-ligoy pa. If there is someone who is behind the divide of the Bangsamoro people, it is Malacanang.
1: Og may mga unseen hand sa mga pipila ka departamento, mga identified matud pa sa mga observations, no, in the previous interviews nga nakandak nato dos nanay mga pipila nga gikan mismo sa departamento nga gunit sa national government, no, personalities who are being seen nga nakikipagkita sa usa ka partido, no. So we hope nga dili ni mamahimong mitsa, no, ug mamahimong independente ang ilahang pagpili without the sheer influence yun, no, sa naa sa taas. Kay kung apila namang yun dos, sayod man ta nga ang imong kalaban dili lang ang nagdagan sa politika, but if there is bigger influence nga mo impluwensya gyud sa eleksyon, mo dugang ni sa pabilo sa kagubot.
0: And given the kind of politics that we have sa nasod, dili gyud nato malikayan nga magduda og bisag usa natong tan-aw, no, aduna gyud pagpaningkamot sa national government nga manghilabot diri sa local elections sa tungod preparation pud nila kini sa umaabot nga local ug national elections in 2028. So kinahanglan pud sila makagamot, kinahanglan pud sila makaplaster gilahang mga tuta, mga puppets nila nga mauy mutabang sa ilahang kadaugan panahon sa election sa national.
1: Correct. O kana

0: buat kay mafeel labi na armado gud ni DOS. Although na i-decommissioning, pero those who are still holding the arms og will be seeing nga na ay dili manipatas. Mapil di man miani sa aning sistema sa dinaganan sa paggamit sa impluensya sa mga wala untay appeal sa amo, no? I'm referring labi na kung dunay hand yun ang national, no? Sama sa mulo sa mga nakita nato nga analyst. So importante gyud, how will the national government take sa pinakadako niya nga responsibility nga himuoning welcome move for those who does not believe in governance nga karon ni join na ug ni tan-aw nga sa pagsalmot nila sa political election, they can create and recreate change base sa ilahang kultura ug tradisyon, no? So unta di ni ma spoil.
1: Aha. Di unsa dili mas dili mas spoil, no? But
0: naanay mga spoilers.
1: Naanay mga spoilers like di ba recently kita na to nga dunay kining grenade throwing incident against a convoy of soldiers nga paingon kuno sa palengke. But even the grenade throwing incident, matingala ka kay dili man siya ano, dili siya signature of kining giingon nila ng mga terrorist group diri sa Maguindanao nga ang BIFF o kining Dawa Islamiyah. So I doubt, no? I mean I hope we are wrong, but it could be also a handiwork of the spoiler sa peace process katong gitawag natong mga hoax against the Dubs.
0: Kaya ano, hoax against the Dubs dapat ma-identify.
1: Kay di ba?
0: Pero kamusta ang mga civilians ni Anidos, no? Siyempre, ang civilians malibog, mahulga, og it could be a very bad experience labi na kay kauna-unahang election in the parliament, no? So asa ang media ani? Asa mo papel ang media ani Dos?
1: Of course, depende sa media, but generally as a journalist who have been here in Mindanao, naka-experience og mga pagbakwita naman tong ato ang advocacy ng peace journalism.
0: Pag-uban sa peace talk sa una, no?
1: We cover the war in the context of building peace. So any threat sa peace dapat as journalists, as media people, kinahanglan ato ni siyang babagan. Uy, adunay statement diya yung MILF Central Committee sa pag-suspende indefinitely kang BIAF Chief of Staff. Kinikatong sa kay ano, si Abdul Rauf Makakwa. Katong ano, dili lang di ay si Makakwa ang gisuspend. Ato ning hiskutan unya kaubang 40 pagbalik nato ato sang tagapagtagad kining ato ang mga pahinom doon kay of course murag di naman ta mabuhi karon og wala taga tumarog Yaki products.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungod kay inom nako siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon nako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, Okay, magulang lawas. Kaya

0: Mga gibati-bati sa pizza tiil. Muna siya, kung makainom ko, analag siya, pwede akong lawas or minti. Kailang lihok, pwede ko rin sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na. Pag pahula sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Welcome back mga katinig. Kabang 40, welcome back mga...
3: Yes. Balik ta, unta, napahimutang na mo, kauban ang inyong pagtumar o paghaplas bakag yaki, mga produkto na makapahimsog o makawala sa yayay dos. Labi na sa mga aray, tiis na to diya. So, find your choice sa produkto sa yaki.
2: Ganyan sa ito nag-break, atong gisgutan, kining... resolution mani sa Central Committee sa More Islamic Liberation Front o sa resolution mga katinig kung asa ilang gipang football gipang tanggal nila ang mga pipilan nila ka mga kaubanan ato sa ning ato ning balikan kay aduna ni dako nga implication diha sa umaabot nga election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngano, tungod kay as we were saying, na-divide, no? Na-divide nga nahimo diha sa Moro Islamic Liberation Front and it is not helping. Di siya maayo para sa katawang Bangsamoro. So kining maong resolution mga katinig sa Moro Islamic Liberation Front Central Committee numerohan kini og 01 series of 2026 ang maong resolution
3: June 3 dos ang petsa June 3
2: 01 series of 2026 ambot on say ano nila a resolution na indefinitely suspending Abdul Rauf Sami Al-Mansur Sami Gambar Makakwa as Chief of Staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces Moro Islamic Liberation Front. So mauni ang official nga di na lang ato basahon ang tanan.
3: Oo. Kay, pero ang mga importanteng unod sa suspension.
2: So ang maong meeting sa Central Committee nahitabo niadtong June 3. 2000 dugay na daini dito
3: 2026.
2: Sa 2026. Oh, dito ni nahitabo sa Davao.
3: Pero ang mga rason ani dos na sila upat ka rason nga giplastar no una ang assumption sa BARM interim chief minister ni adtong March 3, 2025 pa no last year nga walay prior consultation kuno sa Central Committee sa MILF. Ikaduha, ang pag-ilis kuno sa 41 MILF nominees sa BTA nga gipulihan og iyang mga kaalyado bisan na ay direct order nga ihunong no sumurag a sort of defiance unya ikatulo ang pagdismiss kang Education Minister Muhakir Iqbal nga walay consultation gihapon sa committee ug ang ikaupat pagdagandag isip independent candidate sa September 14 parliamentary elections bisan og nag-apply under sa UBJP. So kana tong upat ka essential nga rason nga gipakanaog sa committee kaubang dos.
2: So masubo. Uh-oh. Masubo.
3: Defiance daw og insubordination no. Hinaot na kuani unsa po'y acceptance ni ani no? Acceptance level sa gisuspindi, no?
2: Actually, natin mga inside stories na nadungog niya na from very reliable sources but we wouldn't like to discuss it nga kita-kita lang. But ang ano lang, maraog just a tip of the iceberg nagaingon ang company Makakwa nga actually it was discussed by the Central Committee kadtong panahon nga tanggal si Muhammad Alhads Murad o giilisan ni Sami Gambar o matod pa sa kampo ni Sami Gambar. Aduna ko na yung blessing na sa Central Committee. Murag one of the tactical moves nila for to solve a problem. Kung unsa man ang problema, dili I'm not at liberty to discuss it.
3: So ubay-ubay nga resolution dos pagka July
2: 19.
3: Gihingusgan po nila itong resolution nga ang subject maong pag-suspend sa decommissioning sa nahabilin ng mga 14,000 MNLF combatants. No?
2: Mm.
3: Ipasar gihapon kini sa Central Committee dito kini sa Camp Darapanan ni atong July as of last year. No?
2: Mm.
3: So,
2: sulod sa ano?
3: Gipirmahan kini ni Alhaj Murad as secretary og ni Muhammad Arim, no? Ang sulod ni aning maong resolusyon kaubang dos, ang decommissioning sa nahibiling 14,000 ka mga MILF combatants og 2,450 ka mga weapons. So, bugat yun, ubay-ubay ang mga weapons, musugod only upon the substantial compliance. So, kinahanglan mapatuman sa GPS, no, o gobyerno sa Pilipinas, o uban pang mga tracks of normalization, appeal na niani ang provision paghatag sa socio-economic package nga mauy giagrihan kuno, no? So ang rason, wala pa matuman ang socio-economic package para sa 26,145 nga mga decommissioned fighters sama sa housing, livelihood, education, o pinakadako nga problema nga ilang nakitaan, no? So kato ang nagpaluyong rason nga as of last year ikaduhan nilang resolution gikan sa Central Committee. So challenge kini dos, no? Nga matagaan yun ni action kay duol na ang eleksyon.
2: Mm-hmm. So dako kay nga challenge, because pag-abot sa eleksyon manggod kaubang Ruby, mag-abot-abot na sila sa mga areas nga isa naman kay area ng ilang nalibot-libutan sa pagkampanya, and then na ay mga dagko ng gatherings sa mga tao o kining maong mga gatherings, vulnerable kain ni sila na alay magpabuto dihag libintador then adunay kasika sa mag-stampede and then it would always be charged sa bisag asaman nga grupo, no? Iyahay sila pasangin lang.
3: Dos, ang latest, June 20, maunay pinaka-latest nga resolution, karong tuiga ni June 2026 sa Central Committee. Ang subject, pagpangayo og independent probe, no? Investigasyon, patas, impartial nga investigasyon. Gipasakin sa Central Committee, human sa June 18 nila nga nahitabo ang police operation sa dato paglas kung asa pito ka mga MILF members ang namatay.
2: Mm-hmm.
3: So, speaking of resolutions, kini ang tulo ka major resolutions nila nga we don't know, mas maayo gyud in the days to come maka-interview kita para makita nato og na plan siya na ba ni? Na aksyon na ba ni, no? Og dili na ba ni matawag natong hulga sa kalinaw para sa umaabutay nga eleksyon.
2: Mm-hmm. Magpano sa tabi, daghan dayon tag mga listeners nga atong i-greet una si Jiko Ipadang, may buntag sa mga tanan si Manuos sa Banoy, si Vic Yuson, si Kin Ahadnab, bandahan siguro ni gipang balibali man ilang mga pangalan, si Yanni Subricari, of course si Vice Mayor Rican Kaligunan diya sa Davao, sa Caraga, Davao Oriental. May buntag sa inyo hang tanan. Og sa uban pa nga, di ako mabasa, sama ni Telma Gomez, uban pa, Sherwin Ginawatan. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw.
3: Yes, og speaking of avid listeners, syempre, una mula kaw sa trabaho, gapamahaw or anything he does, una siya mo mulargo dos, no? Naagyun ni si Dato Das Manyal nga naminaw pod tungod kay ang iyaha pong mga kaparientehan na pod nasulod sa barm areas, no? So nagapag-greet pod sa ato ang bot, no, sa animadakpan na araman ni sa kidapawan. Dato, happy listening.
2: Ang atong mga mananakop asa nakaharon mura og kuan man nag-recharge pa sila. Nagihapon rin si Roniel Umani Kasawitan si Berta Malitok si si Tagalilong Irene Maribeta Punto J.N. Umbong kini ato ang mga ano tiga paminaw dahang kasalamat
3: o giha sa binuligan dos naminaw pod si Sir Inchik Salmorin no Inchik ni siya pero dilit ni siya Chinese,
2: dilit Chinese.
3: Yes o happy listening diha Sir Inchik
2: unsa yung tawag niyo siya Chick, may imbuntag chick. Chick.
3: Oh. O di ba ka-int? Mas gwapo man ang chick.
2: May imbuntag chick. Oh, yes. So, balikan na itong kinihisgutan. Kaya daghan na kayong mga, resolusyon ng ipanghimo ang Moro Islamic Liberation Front o mga katinig 40 ang hinaut-unta kita nga kining national government will address sa kaya ito ilang mga resolusyon. Kinahanglan din ito yun nga mulihok ang national government para po ma-resolve, maibsan man katong mga tension nga nahitabo diha. Kaya for one, bisan kining bagong secretary sa OPA Pro, Office of the Presidential Advisor on Peace and Peace, Reconciliation and Unity. Si pangalan na ni?
3: Sa OPA Pro?
2: No. Si Sinen, I forgot the name. But, doon ay commitment ang si OPA Pro. Very recently, doon na po siya ki-pronounce, doon siya commitment nga the government kuno will abide by and will support the peace process to its fullest hangtod nga mahuman kini ang pangutana after the election sa yes. Unsa ang dagway sa pagsustain sa peace process if dili na mudaog kining mga MILF kay well I am not saying no nga dili sila mudaog but of course there is a possibility that the kining grupo ni Makakwa and traditional politicians will gang up against them. Kay di baya basta-basta sila. Aduna ni mga Persa pod, aduna ni mga aduna pag yung mga nagpaluyo ng mga hawks, mga peace saboteurs, no?
3: Ambot so, nus ani mawala ang mga saboteurs dos. Bisag asa nga negosasyon pag naisaboteurs muhagsa man gyud no
2: ang problema mo gyud ani kang mga saboteurs nga uban na diha sa gobyerno nasa sulod sa gobyerno
3: yes so ang utana kinsa to ganiha ang secretary si secretary Mel Sinen S. Sarmiento
2: no?
3: Appointed April 2026 bag-uro da idos
2: bag-uro gipulihan niya tong si general kinsa punto nga nagano sa ground commander panahon sa COVID panahon ni Presidente Duterte.
3: Yeah, og speaking of commitment sa gobyerno, ingon ni PBBM og sa OPA Pro ang appointment niya para sa civilian work phase. So katuunta ang sentro sa trabaho gyud ni Sinen Sarmiento no ni secretary nga mupahigayon sa peace process, mufocus aron ang reconciliation, local governance ug socio-economic reintegration ma-plastar ang pahigayon gyud sa mga farm areas no.
2: Mm-hmm.
3: Og matud pa niya, i-quote na to si Secretary Sarmiento, "We will work tirelessly toward the attainment of sustainable peace."
2: Wala yung commitment.
3: Oo. So, unsa yun ni pagpaligo ni aning sustainable peace, no?
2: However tireless you may be, kung ang inyohang partner, inyohan ang gisiak, inyohan ang giano, nagkatibulaag na, or maabot sa panahon na mag-away.
3: Tireless yun. Kaya mo pa ipunon pag-usab para magkaroon o kanang balik tiwala, no? So
2: actually sustaining the gains of the peace process dili yun makatabang ng ato ang i-divide and conquer kining mga dating nakig bisog for how many years
3: ubay-ubay og defined kini in specific terms no normalization track pinaka priority dapat sige i-check na to og nakabot ba no, pinaka priority dapat ang yung kapalit daw ng pagbaba ng armas ng MILF og MNLF socio-economic package para sa katulaging 26,000 kapin no decommission
2: part na sa decommissioning no?
3: So cash, health insurance, livelihood, housing og education. So kato ang mga matawag natong part sa peace package. Transitional cash assistance na ibigay na ba ang officially sa tanan no? Katong mga nasaad og housing, pinakadako nga problema karon og education, skills training, mga birth certificate para counted sila as residents sa Pilipinas no?
2: Kaya even that, no, as simple as birth certificate, yes.
3: Gaan kaayo. Pero paano malista ug maila nga legitimo kini nga mga Pilipinos dos, no, ang mga kaigsuunan nato diha nga moro kung ultimo birth certificate nahimo pag yudeng usa sa dakong problema.
2: Kaya kay context mo ganda ni sa una nga na sila nakigbisog sila, wala man lagi ila ang gobyerno and then sa ilaha foreign manggod ng foreign for them kanang birth certificate nga konsepto in the same way nga bisan ka ng ato ang justice system is foreign na sa ilaha kaya na sila way of resolving conflicts so part is of course integration
3: yes.
2: And since dili lang ang mga kombatans ang ato ang gina-integrate sa mainstream society, dapat katupong mga anak sa mga kombatans nga wala na rehistro, wala yung birth certificate, appeal siya sa holistic nga process.
3: Yes. So, og sa peace and order election, related sa election, na atong redo settlement, mutabang sila sa mga local government units, no? Atong usbon, ang gobyerno nasyonal, led by PBBM, o siyempre ang secretary sa OPAFRO, o ang iyang mga instrumentalidad, ni commit nga mutabang sa aron hiusahon, ayuson ang clan feuds, una mag-eleksyon, dos.
2: Actually, doon yung mga efforts nga nakita na to, pipila ka mga efforts nga nakita na to, before election, but it is not the effort of UPAPRO. Mas effort pa sa MLA. But what is good is, in fairness, gi-revive na katong CCCH sa
3: Cessation of
2: Hostilities. Committee no on the cessation of hostilities. Kaya for a while, nahimo ni siyang stagnant or diligid na hilom gud siya. For a while. But shortly before magsugod ang election period, gi-revive kini with kining appointment po ni aning bag-o nga OPAPRO secretary. But as to what have they done so far, Morong?
3: Sa una, dos, mahinumduman ta ka, no? Sila Rexan, Morong. Kabahin gid mo sa pagmonitor ni ani on the part of the media sa cessation of hostilities.
2: Yeah.
3: So unta na agihapon na nga mga effort labi na ma-consolidate katong mga well-meaning media partners para makita ang work on the ground dos no.
2: Actually in fairness partner Ruby actually goes to the Bantay ceasefire.
3: Yes.
2: So kini
3: naapa ni Ron?
2: Naa pa sila. In fact, pero dili na sila moving, dili na sila working as an organization ng Bantay Ceasefire. Pero tungod sa kadugay sa ilang pinagsamahan o sa kanang communalities nila, sa kanang kalalum sa ilang camaraderie, nag-uban-uban gihapon ni sila
3: sometimes. Mauni na ay mga the art of watchful engagement bitaw oo ang kahanas ba
2: si Dato Haron Mantawil, yes. Si Mike
3: Rexan,
2: si Rexal, si Yul Ulaya,
3: si 40
2: unya
3: kuyaw yun ng papel dos no
2: ganan sila
3: niya appeal ani dos sa peace and order towards election security coordination sa AFP, PNP, BARM government para sa peaceful polls, no? So bugat-bugat ni kay ang pinakaprodukto ani dos kinahanglan harmonization gyud og dili pag kasiak-siak og siyempre na appeal din hi ikatulo nga component sa ilang peace and order sa eleksyon nga tahas dos ang voter education sa mga conflict affected communities sa BARM.
2: Wa na kita oras lampas na ta og 2 minuto sa 40 pero very briefly lang, ano, paspas lang, unsay atong i-expect next week diha sa ano, trial.
3: Yes, next week, malauman gihapon nato. Ay, next week, Lunes, mupanaog ang presiding officer og iyang hukom ni adtong pronouncement ni
2: Sheila.
3: Dili lang kay Sheila, pronouncement ni Attorney Ligutan nga usa sa private prosecutor, no? Kung na unsa man ni sa termino,
2: mga prosecutor nga sa magsige og discuss og merit sa kaso, sa merit sa kaso diha sa ano, media.
3: Yes.
2: E bawal na sila.
3: Kung violated ba o nakasala ba si Attorney Ligutan ni adtong pag-ingon niya, no? Nga katong misleading, there's no such thing as misleading nga ginaalaw sa korte, no? Katong pagkuan, pag-react ni Attorney Ferrer.
2: Dili allowed ang misleading.
3: Misleading is allowed og ni Lola Abogada. So, magpanaog og desisyon si Chief Escudero, Senator Chief ni Ana.
2: Another thing, ni Guas na, humanaman ang testimonyo sa COA and agmusunod katong mga special disbursing officers sa DepEd og sa Office of the Vice President. So, mga katinig, wala na kita oras.
3: Yes, og salamat kaayo sa inyong pagpakigduyog sunod sa usa ka oras. Next week po dos, malauman nato nga naay mo makahinabi nato mahitungod sa nahitabong nasyonal nga isgutanan sa mga tribo. Kabahin ni ani may gathering sila dako kay nga gathering dos. May mga Mindanao representatives kita og gani usa diha ang miyembro nato sa ICON naa sa ilalom sa CMEM or sa CMEM sa Colombia nga nakatambong ug bugat ang mga nahimong hisgutanan tungod kay ang ilang usa sa objective ang pagpaabot sa ilang masukulong diwa ni aning Pax Silica. So wala naman tayo oras, tinig 40 Ruby Padilla season.
2: Tinig dos, Romy Luzman, nagpasalamat siyang pakiguban ka na mo. Nagdagaingon nga ayaw ka maghawa kay musunod na yon. Ang atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario. Mag-uban-uban na sab kita sa Lunes.
4: Ay, unsaon mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tumangod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare care the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

0: mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
1: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
2: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglaw.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Ang oras ganap na ang alas 7:11 na.
3: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
5: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado 15 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
6: Headline.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Abot sa 123 mga motorosiklo at tricycle ang na-impound. Matapos na namang ikinasangu plan lambat bitag sasakyan na sa bayan ng Kabakan, Cotabato dahil sa mga paglabag sa batas trapiko.
6: Headline.
4: Lalawigan ng Cotabato, inaasahang hindi daw makakaranas ng matinding epekto ng El Nino phenomenon ayon sa saray ng Department of Science and Technology o DOST.
6: Headline.
4: BFP Caraga nagatungo sa malayong paaralan para ituro ang kahalagahan ng fire safety.
6: Headline.
4: Samantala, drug pusher na arresto naman sa ikinasang anti-drug operation sa bayan o sa Osamis City.
6: Headline.
4: Dagdag na puwersa ng militar, itinalaga na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para tiyakin maging maayos ang kauna-unahang barn parliament election.
6: Headline.
4: Detalye ng mga balita susunod na.
7: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
8: Pas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo na okay na.
7: Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
9: Asa namin in town ang akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto niyang tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
10: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
11: Dali inawagda ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
12: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
13: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga ma'am?
12: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
11: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
14: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Ginaptang alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita, aabot naman sa 132 mga motorsiklo at 11 tricycle ang nakaimpaw na ngayon sa Municipal Police Station ng Kabakan, Cotabato matapos ipinatupad nito ang Oplan Lambat Bitag sasakyan. Kung saan nag-sanib puwersa ang Kabakan na PNP, Traffic Management Unit, Highway Patrol Group at iba pa mga law enforcement agency para ipatupad ang naturang batas kabilang sa mga pangunahing violation ng mga nahuling mga motorista ay ang pagmamaneho ng walang kaukulang dokumento gaya ng driver's license at expired na ang ORCR ng motorsiklo. Isinagawa ng Kabakan PNP ang Oplan Lambat Bitag sasakyan para malabanan ang mga kaso ng carnapping at iba pa mga pagnanakaw ng motorsiklo. Katuwang naman ng pulisya sa pagpapatupad ng naturang operasyon ng mga BIPAT member mula sa iba't ibang mga barangay, samantala maliban na sa paghahanap ng mga dokumento ay ilang mga motorista din ang nakitaan ng paglabag dahil sa pag-modified ng kanilang muffler o tambotso. Balita mula naman sa Dato Hofer Maguindanao del Sur na recover ng tropa ng PNP ang isang mataas na kalibre ng armas na M1 Garanda Rifle na may mga bala kung saan ito'y na-recover ng tropa ng pamahalaan sa ikinasang operasyon o warrant of arrest implementation. Pinangunahan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ang naturang operasyon alas 5:30 kahapon ng umaga sa sityo Datarmanga, Barangay Limpungo. Nabigo naman silang madakip ang target person, subalit nagpapatuloy ngayon ang ginagawang information gathering ng mga otoridad para ito'y mapanagot sa mga kasong kinakaharap. Samantala, sa Sarip Aguaca, Maguindanao del Sur, nagdulot naman ang pagkaalarma sa mga residente ang nangyaring habulan sa pagitan ng mga pulis at ng riding in tandem na ayaw tumigil sa o na hindi

matapos namang umiwas sa checkpoint ang riding in tandem na batid na bigla na lamang nagpaharurot ng takbo ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo nang ito'y kakapkapan sana ng mga otoridad sa bahagi ng National Highway, particular malapit sa round ball ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Nalaman na ang naturang mga magkaangka sa motorsiklo ay meron umanong dalang baril. Kaya't hindi ito nagpakapkap. Nagkaroon pa ng ilang minutong habulan na nagresulta sa pagka-aresto ng isa sa mga sospek. Hindi muna pinangalanan ng mga otoridad ang nadakip na sospek. Alas 7:19 na ang oras, samantala sa ibang mga balita. Dumating na ng dagdag na puwersa ng militar para magkaloob ng seguridad sa mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga ito ay itatalaga sa mga lugar na natukoy bilang hotspot sa darating na eleksyon, particular sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, na may mga history ng labanan at presensya ng mga armadong grupo. Samantala, pinagtibay naman ng COMELEC, AFP at PNP at ng mga lokal stakeholders ang kanilang koordinasyon para sa mas ligtas at maayos na first barn parliament election sa darating na September 14. Pinangunahan ni COMELEC o pinangunahan ni Attorney Muammar Guyo ng Commission on Election kasama si 6ID Philippine Army Commanding General at Joint Task Force Central Brigadier General Ricky Bunayog. Ayon na kay Bunayog, malaga ang naturang koordinasyon para matiyak ang mapayapa at maayos na eleksyon. Samantala, tiniyak naman ng militar na mahigpit ang kanilang koordinasyon sa Commission on Election of COMELEC at maging sa Philippine National Police. Layunin ang naturang pagpupulong na pag-isahin ang security plans, linawin ang mga responsibilidad, palakasin ang communication mechanism at matukoy ang mga posibleng banta bago, habang at matapos ang eleksyon. Ayon pa kay General Bunayog, kasama nila sa naturang pagpupulong ang mga election officer ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area at iba pang mga law enforcement unit.

Samantala, patuloy na iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Fire Protection sa bayan ng Aliosan Cotabato ang naganap na sunog sa isang sasakyan sa bahagi naman ng Sitio Tubac, Barangay Pagangan, Aliosan, alas 8 pasado kagabi. Nabatid na bigla na lamang nagliyab ang naturang sasakyan at kasama rin sa nasunog ang bahay. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng naturang insidente. Balita mula sa Osamis City, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang tulak sa ipinagbabawal na gamot. Nabatid na inilunsad na ng PNP ang naturang operasyon makaraang isinagawang surveillance operation na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na nakilalang si alias Imoy na taga Purok 5, Barangay Gango, Osamis City. Ang operasyon na inilunsad alauna kahapon ng hapon kung saan nakuhanan ito ng ilang gramo ng shabu at na-recover din ang buybas money na ginamit sa naturang operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, umas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakaharapin ng naturang suspect.

Balita mula naman sa General sa may Coronadal City, na aresto naman ng mga otoridad ng isa pang tulak ng ipinagbabawal na gamot, kung saan aabot naman sa mahigit 30,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska mula sa kanya. Ikinasa ng Coronadal City PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang operasyon. Sa Republic Act 9165, dito na aresto si alias Bernard ng Barangay Tapland. Sa ngayon ay nakapita ito sa detention facility ng Coronadal City PNP.

0: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
2: Mm-hmm.
1: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
0: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Patot bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halis nung pagbuntis ko, sige ako makaplas Yaki Oil.
3: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
0: Ganap tang alas 7:26 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan na ng Cotabato. Inaasahang makakaranas ng near normal hanggang mild drought ang lalawigan ng Cotabato sa buwan ng Agosto. Bata ito sa isinumiting August 2026 El Nino Risk Mapping ng Project Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o Saray ng Department of Science and Technology o DOST. Ang lalawigan ng Cotabato ay makakaranas lamang ng near normal hanggang sa mild drought o banayad na tagtuyot ngayong buwan. Ibig sabihin, ang dami ng ulan ay bahagyang mas mababa kaysa karaniwan, ngunit hindi pa ito sapat upang maituring na matinding tagtuyot. Bagamat walang inaasang matinding tagtuyot, maaari magkaroon ng moisture stress o ang kondisyon kung saan ang halaman ay hindi nakakakuha ng sapat na tubig upang matugunan. Ang normal itong paglaki lalo na sa mga lugar na kulang sa supply ng tubig o mababa ang moisture ng lupa. Nananawagan naman si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza patuloy na magtipid ng tubig para makatulong sa pagtugon sa posibleng epekto ng El Nino, lalo na sa mga lugar na maaring makaranas ng moisture stress.

0: Ini presenta naman na ng Total Power Incorporated kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang iba't ibang serbisyo na kanilang maibahagi bilang potensyal na mamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa lalawigan ng Cotabato. Ang kumpanya ay kilala sa paghatid ng mga kontro o konbensyonal at renewable energy solution na napakikinabangan na sa malaking bahagi ng bansa. Ayon kay Total Power Incorporated by Vice President Engineer Roxana Raquel, ang kanilang kumpanya ay may kakayahang magbigay ng maayos at matatag na supply ng kuryente sa komunidad. Sa ginawang pagpupulong, binigyang din ni Governor Mendoza ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maasahan at abot kayang enerhiya na niyaya pundasyon sa pagunlad ng ekonomiya at mapapalakas ang kabuhayan ng bawat mamayang Cotabatenyo. Sa naturang pulong, inaasahan naman na ito'y magbibigay ng kaginhawaan para sa mga mamayan sa lalawigan ng Cotabato, particular sa usapin ng enerhiya. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Ipinakita ng 213 kabataan mula sa siyam na paaralan sa bayan ng Baganga ang kanilang aktibong pagkikilahok at pagkakaisa sa isinagawang linggo ng kabataan 2026. Kabilang sa mga lumahok ang mga mag-aaral mula sa Poo Integrated School, Santa Cruz Elementary School, Our Lady of Guadalupe National High School, Davao Oriental State University ni Baganga Campus, Crispin Rojas National High School, Dr. Beato National High School, San Isidro Integrated School, Baganga National High School at Marinol School of Lambahon. Hindi lamang selebrasyon ng LNK, kundi nagsilbi rin itong plataforma para maipahayag ng kabataan ang kanilang mga saluubin, malinang ang kanilang mga talento at kakayahan at maging aktibo ang katuwang sa pagpapaunlad na komunidad. Ayon kay LYDO Head Eileen May Alvar, ipinapakita ng pagdiriwang na ang kabataan ay hindi lamang mga leader na inaharap, kundi mahalagang katuwang na ngayon sa paghubog ng mas matatag at progresibong Baganga. Ipinahayag naman ni SK Federation President Geoffrey Samonte ang kanyang kasiyahan sa nakitang sigla at potensyal na kabataan sa iba't ibang aktibidad ng LNK. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Larry Taya ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan ng Baganga sa mga programa para sa kabataan. Pinatutunay ng programa na kapag pinakikinggan, binibigyan ng oportunidad at tinhubog ang kakayahan ng kabataan, mas nagiging aktibo silang katuwang sa pagtatayo ng mas maunlad na bayan. Sa ibang balita naman, hindi naging hadlang ang mahirap at mabatong daan para sa mga tauhan ng Caraga Fire Station na marating ang Andres Lumay Elementary School sa Sitio Panapa, Barangay Santa Fe, Caraga, Davao Oriental para magsagawa ng public fire education kamakalawa. Sa kabila ng hamon na sa biyahe, itinuloy ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang kanilang pagpunta upang maihatid sa mga batang mag-aaral ang mahalagang kaalaman tungkol sa kaligtasan laban sa sunog. Mas naging masaya at kawili-wili ang aktibidad sa pagdating ni Berong Bombero, ang mascot ng BFP na agad nakakuha ng atensyon ng mga bata. Sa pamamagitan ng storytelling activity na Playtime with Coco na ipaliwanag sa mga mag-aaral sa mas simple at madaling tandaan na paraan ang mahalagang paalala tungkol sa fire safety. Sinundan ito ng masiglang pass song kung saan umawit at sumayaw ang mga bata habang natututuhan ang tamang hakbang sa paggamit sa fire extinguisher. Ipinakita rin ng aktibidad ang patuloy na pagsisikap ng BFP na maabot maging ang mga komunidad na mahirap puntahan upang matiyak na walang batang maiiwan sa pag-aaral na mahalagang kaalaman para sa kaligtasan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7.33 ng oras, samantala dalawang mga miyembro naman ng Communist Terrorist Group o CTG ang nagbalik loob sa pamahalaan sa magkakahiwalay ng mga lugar sa Don Carlos Bukidnon at Malaybalay City Bukidnon kahapon. Unang sumuko si o nagbalik loob si Dodong alias sa Dodong, 42 years old, isang binata na magsasaka at miyembro ng nabuwag na Guerrilla Front 53 o CF. Guerrilla Front 53 o GF 53 Southern Mindanao Regional Committee. Nagabalik-loob naman sa tropa ng 2nd MPFC Headquarters sa Barangay Pinamaloy, Don Carlos, Bukidnon. Ang naturang dating membro ng NPA, samantala si alias Rapid, 53 years old, na dati ring membro ng Special Regional Strike and Development Group o SRSDG, SRC2 Northern Central Mindanao Regional Committee, ang nagbalik-loob naman sa tropa ng pamahalaan. Kasama nga ibinalik ng mga ito ang o kanila, kasama sa kanilang pagsuko ay ang pagsalong naman ng kanilang mga armas. Nangako naman ang pamahalaan na sila'y tutulungan para sa kanilang pagbabagong buhay kung saan makikinabang ito sa programa na Balik Baril Program ng pamahalaan at inaasahan ding makikinabang sa Amnesty Program. Sa pinakahuling balita sa iba't ibang panig ng Mindanao,

Tiniyak naman ang PNP Regional Office 10. Napatuloy ang kanilang kampanya laban sa smuggled cigarettes. Ayon kay PNP Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, na ang kanilang lugar ay transshipment point lamang ng mga smuggled cigarettes. Gayunman ay pinaigting nila ang kanilang kampanya laban dito, kung saan sa mga nagdaang araw ay milyong-milyong halaga ng smuggled cigarettes ang kanilang nakumpiska. Kabilang umano sa mga lugar na daanan ng smuggled cigarettes, hindi lamang ang Cagayan de Oro City, bagkus kasama na ang Lanao del Norte, Lanao del Sur at ang lalawigan ng Bukidnon. Sa mga balitang pambansa, inilatag na ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC Executive Director Undersecretary Danilo Pamunag ang kanyang direksyon para sa pagpapatuloy ng kampanya ng pamahalaan tungo sa pangmatagalang pangkapayapaan at sustainableng kaunlaran. Sa kanyang pag-upo bilang pinuno ng task force, na nanawagan si Pamunag sa mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, security forces, civil society at mga komunidad na makiisa upang makamit ang layunin na wala ng batang Pilipino ang lumaki sa anino ng armadong tungkuli o armadong tunggalian. Anya, ang tunay na tagumpay ay ang tunay na tagumpay ng kapayapaan ay hindi lamang nasusukat sa pagkawala ng engkwentro kundi sa pagkakaroon ng ligtas na paaralan, oportunidad sa kabuhayan at pagtukoy sa serbisyo ng pamahalaan sa mga dating apektadong lugar. Inilatag din ito ang tatlong pangunahing haligi ng kanyang pamumuno, ang pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya, pagpapanatili ng presensya ng pamahalaan at sa mga komunidad at ang pagpapatuloy ng mga programang pangkaunlaran.

anib at the kondisyon ng malaking proyekto na dapat ay pag-usapan at tiyaking maprotektahan ang interes ng bansa. Anya, mahalaga ding mapangalagaan ang karapatan ng mga lokal na mga komunidad na maaaring maapektuhan ng proyekto, particular na ang mga residente ng Tarlac. Kailangan din anyang tiyakin ang sapat at matatag na supply ng tubig at kuryente para sa operasyon ng industry hub. Anya, ang kahalagahan ng technology transfer upang hindi lamang mga dayuhang kumpanya ang makikinabang sa proyekto, kundi magkaroon din ng pagkakataon ng mga Pilipino na matuto at makakuha ng mas mataas na antas ng kasanayan. Ang Pax Silica bilang posibleng maging malaking hakbang daw sa pagbabago ng industriya sa bansa, ayon kay Gatsalyan. Sa pinakahuling balitang pambansa, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa hukuman na ipagpaliban muna ang posibleng paglalabas ng arrest warrant laban sa Vice Presidente, habang nag-didesisyon pa anila ang hukuman kung mayroon itong otoridad upang dinggin ang kasong grave threat na isinampa laban sa Vice Presidente. Ayon sa abogado nitong si Attorney Paul Lawrence Lim, ginawa nila bilang bahagi ng motion to quash na inihain nila sa Quezon City Regional Trial Court noong araw ng Huwebes, ay dahil daw sa kawalan ng jurisdiction. Ayon kay Lim, ang pag-issue ng warrant of arrest ay paggiit ng otoridad na kinikwestiyon ng kanilang grupo. Noon narito ay may espekulasyon na maaring isuhan ng hukuman ng warrant of arrest ang Vice Presidente kaugnay na tatlong bilang ng grave threat na inihain ng Department of Justice. Tiniyak naman ang abogado ni Duterte na kinukonsidera nila ang lahat ng opsyon sakaling hindi pagbigyan ng hukuman ang kanilang motion. Nagugat ang naturang kaso sa online press conference ni VP Sara noong Nobyembre ng taong 2024, kung saan pinagbabantaan umano ang First Family.

Binigyan din naman ni Senador Ra Erwin Tulfo dapat manatiling miyembro ng Senate Committee sina Senador Jinggo Estrada at Rodanti Marcoleta kahit sila'y nakakulong. Ngunit hindi dapat papayagan bumoto sa mga committee proceedings. Inihalimbawa ni Tulfo sa kaso noon ni dating Senador at kasalukuyang ML Party List Representative Laila De Lima na dating miyembro ng Senate Committee nung siya ay nakaditine. Ayon kay Tulfo, nakapaghain pa rin na noon ng mga panukalang batas si De Lima ngunit hindi siya nakaboto sa kulungan. Iginit niya nga dapat din ganito ang treatment kina Estrada at Marcoleta. Si Marcoleta ay nakakulong kaugnay ng kasong plan din na isinapa laban sa kanya matapos hindi daw na ideklara ang donation campaign na kanyang tinanggap bago ang eleksyon o bago magsimula ang campaign period. Si Estrada naman ay nakaditine dahil naman sa plunder case at graft charges. Sinabi ni Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Energy, na tatanungin niya ang National Electrification Administration tungkol sa posibleng pananagutan ng mga politikong hindi nagbabayad naman ng kanilang electricity bill. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, maringkinun din na ni Russian President Vladimir Putin

Bilang isang pagtutuwid, mariing kinundinan ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa isang

sila malapit sa kanilang teritoryo. Tinawag ng Japan. Na ito Rufo, isa sa apat na isla sa Kuril Chain ang inaangkin ng Tokyo ngunit kontrolado ng Russia, sinabi ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na hindi katanggap-tanggap ang pagbisita ni Putin dahil masakit umano ito para sa mga Japanese. Agad ding ipinatawag ni Japanese Foreign Minister to Russian Ambassador na isa itong paglabag ang ginawa ng Russia. Kaya't maghahain sila ng formal na protesta. Samantala, iginit naman ng Russian Embassy na bahagi ito ng teritoryo ng Russia. Ang maliit na isla at legal umano ang pagkakabilang ng mga ito sa kanilang bansa. Ang apat na isla ay sinakop ng Soviet Union ilang araw matapos sumuko ang Japan noong World War II. Hanggang ngayon patuloy itong inaangkin ng Japan at naging pangunahing dahilan ng hindi pagkakaroon ng formal na peace treaty ng dalawang bansa. Lalong lumamig ang relasyon ng Russia at Tokyo. Matapos naman ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022 kung saan sumali ang Japan sa mga bansang nagpatupad ng sanksyon laban sa Russia. Sa balitang pang-ekonomiya,

sa loob ng malaking o sa loob ng mahigit isang dekada na patunayan ang Pilipinas ay may kakayahan nito nga maging isa sa mga pangunahing puwersa sa paglago sa Asia. Mula sa matatag na industriya ng electronics hanggang sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalaki at pinakabatang English-speaking workplace sa mundo, nakapagtatag ang Pilipinas ng isang ekonomiyang lumalawak sa pandaigdigang ugnayan. Hindi lamang business process outsourcing o BPO ang kilalang lakas ng Pilipinas, mas maraming kumpanya, mga Pilipino ang nagmamayari ang lumipat na sa mas mataas na antas ng value chain mula sa traditional na back office operation tungo sa knowledge-based services, digital solution at advanced electronics. Kasabay nito ay muling binago din ng regional ang pagpapalit ng mga supply chain sa Asia. Ang takbo ng pandaigdigang kalakalan, dagdag pa rito ang walang taripang pagpasok na mga produktong Pilipino sa Hong Kong kung nagbibigay sa mga negosyo ng mabilis at mahusay na daan patungo naman sa mas malawak na pamilihan sa Asia. Ngunit para sa maraming negosyong Pilipino, hindi na sapat ang maging mahusay sa outsourcing. Ang susunod na yugto ng paglago ay nakatuon naman sa paglikha ng mas mataas na halaga sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga produkto, pagbuo ng makabagong teknolohiya at pagkuha ng pandaigdigang kapital at pagpapalawak ng operasyon sa iba't ibang merkado. Ito naman ang hamon na tinutugunan ngayon ng Hong Kong sa pamamagitan naman ng Northern Metropolis, isang malawak na development project na inasa magiging susunod na sentro ng Innovation and Technology o INT sa kanilang bansa. Samantala sa balita, sa larangan naman ng sports,

0: Nakatakda nga makakaharap ni Filipina tennis sensation Alex Iala si Elena Gabriela Ruz sa Cincinnati Open. Ang mananalo sa kanilang dalawa ay haharap naman sa quarterfinals sa pagitan ng number 9 seed na si Amanda Anisimova at Sinipa Sonmiz. Noong nakaraang taon, hindi nakalaro si Alex sa Cincinnati Open matapos siyang umatras dahil sa injury sa balikat. Samantala, galing si Alex sa Canadian Open sa Toronto kung saan umabot siya sa round of 16 bago natalo kay Belinda Bencic mula nang magkaroon ng breakthrough sa Miami Open noong nakaraang taon. Patuloy na gumagawa sa kasaysayan na si Alex. Umakyat siya sa number 20 sa world ranking at naging crowd favorite sa iba't ibang torneo. Ayon kay Alex, nakikita niya ang pagkakatulad ng kanyang journey kay Manny Pacquiao, lalo na sa paraan na kung papaano nagkakaisa ang mga Pilipino upang suportahan ang isang atleta. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga paunahing balita ay tinampok ngayong umaga po nang Sabado 15 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: We are back!
3: Back to the hits,
1: Joy FM!
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!

0: na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM! Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa.
6: Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Kasaligan og barato.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.